0: it.
1: The right hydration matters.
0: To perform.
2: To win.
1: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
1: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
7: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na? Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
8: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
2: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboking, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
5: This song is brought to you by Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: Friday's best.

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senator Cheese Escudero kaugnay ng aligasyon sa sangkot nito sa kontrobersyal na flood control mess. Ito ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano matapos ilabas ang kautusan ng anti-graft court hinggil dito. Wala pa namang tugon si Escudero sa utos ng ombudsman. Ayon kay Clavano, nasa ilalim na rin ng paunang investigasyon ang umano'y pagkakadawit ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez sa issue ng flood control mess. There you have it. Our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 8. Good morning.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kaya pa, ganyan.
4: Sige lang, direk. Kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery, at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo. Magastos ang magkasakit, kaya't hinihikayat namin ang lahat na makiisa sa pagtulong sa kapwa. Ang mga dating fee sa documentation, PhilHealth at anumang minor fee ay nagsisilbing tulong mo sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa bawat pasyente ng TPH. Salamat sa iyong malasakit sa bawat Tarlakenyo.
1: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalinga sa bawat Tarlakenyo. Layunin ng TPH na masiguro na ang bawat pasyente ay may libreng access sa serbisyong medikal na may kalinga, kalidad at libre na pribilehiyo ng bawat Tarlakenyo. Okay, hindi ko marinig ang music. Good morning po sa inyong lahat! Ayan na! Tumugtog na! Nakakilabot na eh. Ibig sabihin, ito na yung inaabangan eh. Diba? Okay. Medyo controversial ang ating usapan ngayon. Hindi ko sa binibilisan ko, mabilis lang ang boses ko ngayon. Maganda yata maganda yung
2: controversial partner.
1: Controversial, oh. Kasi ito
2: parang
1: yung...
2: Parang nakakataas ng dugo yun, ah. Controversial.
1: Yun nga, oh. Controversial, oh. Medyo, ano tayo, yun eh. At syempre, meron tayong guest na pabata ng pabata. Mm-hmm. Ang ating mga guest. 13 years old. Mm-hmm. Hindi, 30-year-old na doktora, professional, mm-hmm, world class, unsung hero. Mm-hmm. Okay, i-welcome po natin siya, si Doktora Jam. Jam ba Jan?
3: Jam po.
1: Ah, oh, sige, Jam yung nickname. Okay, pakilala.

0: doktora, at sabihin mo nga yung totoong taon mo. Manood po kayo, ano, controversial din ito. Mm. Makita natin, pakilapit po doktora yung mic.
1: Good morning po. Ako po si Dr. Janiel Amaris Reyes from Tarlac Provincial Hospital po, Internal Medicine Department. Second year, I am resident.
0: Naku, second year na. Yes. Ay, pangalawang taon mo, ganun ba yun? O second year ka dun sa department mo?
1: Second year.
0: Where you from, doktora? Ate ka, San Rafael ka lang? Ah, okay. Kapitbahay pala kita. O, doon din ako San Rafael ngayon eh. O, hindi kita napapansin. Siguro maliit ka pa nun. Dr. Jam, ito. Umpisa na natin tanungan, partner. O, meron ka pang babanggitin? Meron kang question?
2: Sige, partner. Umpisa mo na. May winireview lang ako na.
0: May winiwithdraw ka. Okay, doktor. Ito, kasi marami nagsasabi, silent killer itong hypertension. Ano muna ang hypertension? Para mas malinaw para sa ating lahat.
1: Simulan natin sa normal BP po. Ang normal BP po is less than 120 over 80. So, pag tumaas tayo doon, mga 120 to 129, yun yung parang pre-hypertension.
0: Really?
1: Yes. Mm. And then, ang stage 1 hypertension po, yung systolic blood pressure na 130 to 139. And then, yung stage 2, yun na yung 140 over 90 pataas po. Ganun po yung natin.
0: Okay. Yung blood pressure, ito ba yung daloy mismo ng dugo sa arteries or something? Parang ganun na-imagine ko eh. Pag na-imagine ko, yung nagpa-pump ng blood ng ating mga heart.
1: Yes.
0: So ngayon, comparing, sobrang lakas siya at laging malakas yung pressure niya doon sa walls ng ating arteries. Tama? Parang ako yung doktor ha. Parang alam ko ha. Nabasa ko lang kanina. So yun, nagkakaroon ng damages yung ibang mga organs natin. Tama ba? Ganun yan.
1: Sa BP po kasi natin, di ba may dalawang number? Yung nasa taas po, yung tinatawag nating systolic blood pressure, yun po yung pag nag-pump yung heart natin. So, yun yung pressure within the arteries nga. Tapos yung pangalawa po, yung nasa baba, yun yung diastolic blood pressure. Yun naman po yung pressure within the arteries pag nag-relax yung heart natin.
0: Okay, yung parang in between, yung in between sa beat, tama ba?
2: Mm.
0: Not necessarily, or I just wanna see it that way para may kulay sa aking isipan.
1: Parang pag nag-beat yung heart natin, yun yung systolic. Tapos pag nag-relax po siya,
0: nag-relax siya.
1: Diastolic natin.
0: Parang music yun eh. Alam ba, partner, na kaya familiar tayo sa 4 beats?
2: Mm-hmm.
0: Eh kasi yung heart natin, 4 beats yun eh. Bakit di tayo familiar sa jazz? 7 beat to 9 beats yan.
2: So, ibig sabihin, partner, kapag nakakarinig ka ng kanta kahit di mo kilala yung songwriter, madaling maintindihan kasi kakibat siya nung beat ng puso mo.
0: Oo. Kapag hindi sumabay yung puso mo, sorry ka.
2: Kaya partner, yung sinasabi niya yung mga medical term, yung mga medical term is parang nagno-nosebleed na rin ako.
0: So, doon natin malalaman, yung hypertension, it's a medical term.
2: Yes.
0: For high blood. Yan. Mm-hmm. Mas madali ba? High blood?
1: Mas madali.
2: Ayan.
0: Mas madali. High blood.
2: Mas maintindihan ng masa.
0: Doktora, ito kasi, we're from a rehabilitation center. So sa amin, napaka-importante ng mental health.
2: Mm-hmm.
0: Okay. May correlation ba yun sa tingin mo yung high blood? Kasi sa ating mga Filipinos, ang high blood, yung mainit ang ulo. Mm-hmm. Di ba? May correlation ba? Is there a medical... an study ba that would support that?
1: Ano po kasi, kunwari, madami kang stressor sa buhay, ganyan, makaka-affect po siya sa ating overall well-being. Pwedeng dagdag sa hypertension.
0: Ayun talaga yun. Pero what are the causes of hypertension or high blood talaga?
1: So, una po, syempre sa ating diet, kunwari, mahilig ka sa maaalat na pagkain. So,
0: maalat?
1: Yes. Salt intake po, nakaka... parang risk factor for developing hypertension, high blood po. Syempre, ang sedentary lifestyle or yung hindi ka nag-exercise, ganyan. Yes. So, rin po siya sa... makakadagdag sa risk natin of developing high blood pag hindi tayo nag-exercise. Tapos, ayun, yung mga stressors sa buhay, paninigarilyo.
0: Mm-hmm. What?
1: Pag-inom ng alak, ganyan.
0: Okay, good ako dun. Siyempre, lifestyle ang napaka-importante. Yes. Eh, alam naman natin, ang lifestyle natin mga Filipinos, whether we like it or not, is madami tayong mga stressors. Mm. Parang yan, social media.
2: Chismosa mong kapitbahay, partner.
0: Oo.
2: Oh, nakaka-high blood din ba yun?
0: Kaya kung ang boss mo, nakaka-high blood, oh.
1: Yes, pwede rin pong maka...
0: Kahit gaano ako kalakas mag-exercise, kung pagpasok ko, nakaka-high blood yung boss ko, ano pwede kong gawin?
1: Avoid stressors.
0: Avoid stressors. Or probably release the stress. Kaya medyo controversial ito eh.
2: Oo.
0: Isipin mo yung high blood is nakaakibat how you see the world. Mm-hmm. Tama ba?
1: Yes.
0: So that's probably the yung pinaka... correlation ng dalawa.
2: Ano siya, partner? Biopsychosocial din yung ano, high blood din eh.
0: Factors. Ito, doktor, medyo, ano to, nababagabag lang ako, no? Kasi meron akong friend, sabi niya, may tanong siya, US pagaling yung tanong na to, hindi ko sasabihin yung pangalan niya, baka. Hindi, yung tanong niya, kasi kapag nagkaroon ka ng high blood, tinakbo ka sa ER, emergency room, hospital, sinasaksakan ka ng dextrose, or the saline ba yan? Saline yung dextrose. Okay. And ano yan? May salt yan. So yung nag-cause ng ano mo, yung nag-cause ng blood pressure mo is alam natin is the salt, yung asin. O pero bakit sinasaksakan ka ng ganun?
1: Yung sa salt intake.
0: 9,000 mg na salt yun ha, sa saline ha. Oh. Hirap yun.
1: Yung sa ano naman po, yung sa risk factor natin na salt intake. Syempre chronic intake yun, like mga 2 grams per day, more than 2 grams per day of salt intake. Yes, yun po yung ano, risk factor. I don't think naman po magka-cause ng high blood sa kanya.
0: Yung dextrose mismo, yes. Pero yung dextrose mismo, it's may salt siya na 9,000 mg of salt.
1: 0.9%.
0: Yes, it's 9,000 mg, parang ganun, diba? So, it's kind of ironic minsan.
1: Pero hindi naman.
0: Is it a different type of salt pag naka-dextrose siya and the salt that we take? Is iodized salt okay?
1: Iodized salt is okay, pero syempre limit lang natin yung intake natin. To, yun nga, less than 2
0: laging
1: grams
0: limit
1: per
0: lang.
1: Yes.
0: Oo.
1: In moderation.
0: Yes. Ito pa, itong tanong ko, partner. Ha? Kasi ang dami ngayon mga lumalabas sa social media. Well, I'm saying social media is good. Marami rin fake news dyan.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang daming mga claims na parang hindi daw masama ang kolesterol. Nabasa mo na ba yung doktor? May mga ganun eh, di ba? And even smoking, binabalansi ko lang ha. Smoking daw is a yung nicotine, parang ayun yung protector natin sa mga viruses. Ang hirap intindihin, di ba, ng medical ano ngayon, ng world. Pero yung, is cholesterol bad or good?
1: Ano po, meron kasi tayong good and bad cholesterol.
0: Yan! Yun yung...
1: Yung good cholesterol po natin, yung HDL po yung tawag doon. So, high density lipoprotein. Tapos, yung bad cholesterol natin is yung LDL, yung low density lipoprotein. Syempre, pagka mahilig tayong kumain ng matatabang food, mga fried food, ganyan po, risk po na matumaas yung ating cholesterol, bad cholesterol.
0: Ah,
1: so,
0: ganun yun.
1: At risk din po tayo noon for developing hypertension.
0: O, mga
1: so,
0: brains natin is made up of cholesterol eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Kailangan naman po sa katawan siya.
0: Kailangan siya, pero you have to define din kung, well, at least know what are bad cholesterols and the good ones. Mahilig ka ba sa mataba, partner? Sama ng tingin mo sa akin.
2: Ayusin mo, partner.
0: Sumbong kita. Hindi kasi yung... Although may mga techniques daw. I think it's with the oil.
2: Mm-mm.
0: Pwede rin, di ba? The oil we use for frying food, masama yung vegetable oil, ha? It's a scam. Speaking of scam, dahil mga scam ng mga processed food na claiming they're healthy, pero eventually, they cause pala more harm than good. Tama po ba ako? Masyado lang akong excited. Tanong po, doktora. Okay. When does my blood pressure number, over yan eh, 120 yes. over 80.
2: Depende pa yata sa edad yan, doktora.
0: I think so, oo.
1: Sa PB po, pero sa adults, sige, yung BP po kasi natin, yung dalawa nga yung number, Yung upper number, yun yung systolic.
0: Systolic and
1: yun yung sa baba yung diastolic blood pressure. Yung systolic po, yun yung pag nag-pump yung heart natin. Yun yung number po, 120.
0: Okay. Tapos, 120 is the normal.
1: Yes.
0: 120, partner, ha?
2: Normal.
0: Normal lang, 120.
1: Yes. Normal po. And then, yung sa baba po, yung diastolic, yun po yung pag nag-relax yung heart, yun yung pressure to hit the arteries natin.
0: Okay.
1: Tapos,
0: so, it's 80, 120. Pa, kunyari, nag, finiflex ko yung relo ko.
2: Oh,
0: may blood pressure to.
2: Galing niya yan.
0: May blood pressure na tumaas. Ang nabanggit mo kanyang doktor is 129. Is medyo mataas siya.
1: Yes.
0: Pero I keep on experiencing na mataas talaga. Up to 140. Meron pa kayong mga 180 and claim na okay lang naman yung pakiramdam nila. Alam niyo yun? Kaya nagiging silent killer siya eh.
2: Depende yata sa edad, partner.
0: Ayun nga, depende sa edad. Ang sabi nila, it has to, yung age mo, it has to be at least 50% nung systolic.
2: Mm.
0: Tama ba yun? To get the dividend. 50%. Okay, to get the ano, yung tama, yun daw yun. Is it true or not?
1: No po. Kasi yung category natin for hypertension, yung sinabi mong 140 over 90.
0: Is pero 70 years old na ako, so technically, half yun ng 140, it's okay daw. Ganun ba yun?
2: Mataas.
0: Hindi siya, di ba?
1: Hypertension pa rin po siya.
0: Oh, hypertension pa rin. Oh. Kasi we're trying to debunk din yung mga sinasabi nila sa social media. Magkakaiba eh. May mga
2: I think
0: researches.
2: Partner, they set on standards just to, ano, parang measure yung, kapag sumobra ka na sa 120, it's the indication na may your, ano,
0: hypertensive ka na.
2: Yes.
0: So, ganun lang siya kasimple. 120 and 80. Mm. Tapos yun naman daw, diastolic, it has to be lower than 100. Mm. May mga claims na ganun. Kaya ang hirap naming intindihin. Yes. Well, ako kasi, just to give you, to share something, na nung January 6, na-atake ako, mild heart attack. Bigla akong nabulol. Ayun, nabubulol ako ulit. Nakakatakot, no?
2: On air,
0: mabubulol. Nabulol lang ako. Well, actually, right now, nafe-feel ko, nabubulol din ako. Yun lang yung sign. And sometimes when you talk too much and when you're hyper ka nga. Okay, ito hyper. Pag-usapan natin hyper. Yun nga, nagmamadali ka at nabubulol ka most probably. Pero napansin ko, there's something wrong with the way I talk. Hindi ko, nabulol ako talaga. O tapos nagpatakbo ko sa hospital, it was a mild heart attack.
2: Sa TPH yan, partner.
0: Sa TPH. Ayan yung sinasabi ko. Batang TPH tayo.
2: Ayan yung sinasabi ko na
0: yun. TPH yan. So, my question is, yung salt is nakakapekto, is sugar then bad for you and might mag-shoot yung sugar and may cause hypertension then.
1: Yes. Syempre, sugar, hindi naman po siya bad like
0: salt.
1: No, pagka, syempre in moderation din po. Syempre, pag sumobra ka na, you're at risk for developing diabetes naman po. Risk factor din po siya.
0: Pero not necessarily for hypertension.
1: No naman
0: po. Kasi may ininom akong ano, sa isang, alam mo 24-hour, ayokong banggitin, baka magalit sila. Uminom ako ng kape. Bigla, na-atake ako. So, I may be thinking that that was the cause. I jog. Nung jog naman ako, feeling ko, parang nawalan ako ng salt din kasi I perspired. Ang daming mga katanungan, di ba? Pero we really don't know what's happening in our body. Okay, so I think it's the lifestyle. Is dark chocolate okay?
1: Yes. Pero syempre in moderation.
0: Kasi doktor, napaka-healthy ng dating mo. That's why I'm asking you these things. Baka naman, ano yung mga sikreto mo? Okay, like your diet. your diet. Ano yung mga sikreto sa diet? Natawa si doktora. Panoorin niyo po ito ha sa Facebook ha para makita niyo kung gaano kaganda ni doktora at napaka-health, nag-glow. Okay, explain doc. Ano yung mga tingin mong okay and not okay?
1: Sige. Yung hindi ko po diet ha.
0: Sige. Okay.
1: Syempre ano po,
0: sikreto talaga ayaw mo sabihin na. Okay. Okay.
1: Syempre po sa diet, fish, vegetables, ganyan.
0: Are all vegetables good?
1: Ang hirap naman ang tanong mo, sir.
0: Hindi, sa totoo lang, yes, mahirap. Kasi parang yung mga root crops daw ay hindi gaanong kagandahan. Dapat it's above the ground. Ang dami ko kasi nababasang ganito. That's why I'm really... Gusto kong itanong ngayon eh. Oh, parang ganun lang.
2: Hyper ka nga. Partner.
0: Hyper nga. Mabubulol na ako.
1: Sige, example. Mga green leafy vegetables.
0: Okay, green leafy vegetables.
1: Siyempre fiber din yun. Nagdag sa diet natin. Ano pa ba? Diet.
0: Grass-fed na mga karne.
1: Grass-fed.
0: Oh, like cow, goat, lamb chops. Eh, yung paborito natin ngayon, partner. Eh, no? SNR. Mm. Ay, ba't ko binanggit yung SNR?
2: Wala pa.
0: Hindi pa naman siya sponsor. Okay.
1: Syempre po, kailangan din natin sa diet natin ng mga meat, yan. Pero, syempre, in moderation din.
0: In moderation ulit.
2: Balance ulit.
1: Balance diet.
0: Okay. Ang kanin, ito malakas tayo sa kanin. It's the staple food to eh. Tsaka alam natin, konting ulam lang. This is the usual Filipino. Konting ulam, gabaragbag na kanin. Lala kung kanin lamig yan. Okay, pag-uwi mo, lasing ka, kanin lamig. Oh, this is lifestyle, di ba? Okay, yung kanin ay nagiging sugar eventually.
1: Carbohydrates.
0: Carbohydrates is good for you, yes or no?
1: It's good for us kasi kasama po siya sa balanced diet natin. Pero syempre,
0: in moderation pa rin.
1: Lahat ng bagay in moderation.
0: Huwag na tayong kumain ng sobra. Katakawan is only hypertension. Rice. Oh, yeah. Only rice. Huwag natin babagitin si only rice. Only rice ka ron?
2: Yeah.
0: Ako hindi.
2: Hindi, kahapon. Nagpunta ako sa ganitong place. Daming nag-only rice.
0: White yung ano ko, yung plato. Yun yung...
2: Kasama ka rin pala nun eh.
0: Pag green yung plato mo...
2: Yeah. Alam na.
0: Only rice yun. Alam mo ba yun, doktora? Ang pinagbabawal na technique ay yung dalawa kayo, yung isa naka-green na plato, yung isa white.
2: para sharing. Umorder yung
0: isa. Oh, madaya.
2: Sulit na.
1: Tipid.
0: Yes. Tipid siya, pero madaya.
2: Ako, partner, question ko lang kasi lalo na ngayon ang init ni. Gano'ng kadelikado sa isang may hypertension yung...
0: Let's talk about someone na parang ako, na parang, atake na ako.
2: Atake pag mainit. Yes.
1: Sige. Yung mga hypertensive patients natin, ay yung mga may high blood, syempre pag mainit po, pwedeng tumaas din yung BP nila.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pwedeng syempre, kore, 180 pataas yung systolic nila.
0: At may mga ganun nga, 180, no?
1: Yes po. Pwede silang at risk for stroke, heart attack. Yun po yung mga delikadong sintomas ng hypertension. So, kailangan nilang magpa-consult na sa ER, kanyari sa DPH, ganyan. Punta na sila kagad, baka pala may symptom na ng stroke. Kunwari, yung nabulol nga po, ganyan, stroke. Nangiwi yung face, or nanghina yung kalahating katawan lang ng kalahating katawan. Kunwari yung right side lang.
0: Pwedeng left.
1: Pwedeng left din.
0: May, ano ba yan, pagka, ano ako, yung dominante yung kanan ako, or I'm left-handed, may ano ba yung correlation? Wala naman.
1: Depende po kasi kung sa ang part ng brain natin
2: yung tatamaan.
1: Yes, parang baligtad siya. Kunwari, right, nasa right po yung problema.
0: Yung left ang ano?
1: Yung maapektuhan na parte ng katawan po nila.
0: Ah, okay. So wala naman yung pagkaliwete ka o hindi naman ganyan. Basta half of your body, those are the signs. Ano pa po signs, doktora?
1: Nahimatay, ganyan.
0: Oo nga, nahimatay bigla. Oo. Hindi makahinga.
1: Sa mga hindi naman makahinga, nag-chest pain, parang mabigat, ganun yung feeling. Ma-heart attack naman po yung ano tinitingnan natin.
0: So
1: kailangan nilang pumunta ng ER para ma-ECG.
0: So hindi pa yun yung hypertension mismo.
1: Yung epekto. Yes,
0: okay. Yes. Lahat ng nabanggit mo, doktora, parang ano eh, pag in love ka, ganyan din. Hindi ka makahinga, mamanhid yung katawan mo.
2: Kaya
0: mahirap. Kaya it's a silent killer kasi ang daming mga... Meron nga mga tao hindi nila na-atake sila. Tama po ba yun?
1: Meron, hindi sila aware na
0: hindi sila aware.
1: Na sila, makikita lang sila ng kapamilya nila kasama sa bahay. Sila po yung nakakapansin, dinadala sa ER.
0: Kasi ang dami ko rin nakausap, nagpa-check sila. Parang second, tapos sasabihin, this is your third time na na-atake ka. Parang ganun, according to the test na binigay. So hindi nyo nalaman.
1: It's a stroke.
0: Na-stroke pala siya. Can it happen during your sleep? Na-atake ka na hindi mo alam?
1: Pwede po. May mga ganong patients na car natulog lang kasi hindi na nila magising.
0: Yun na yun.
1: Opo.
0: O meron din naman yung nakatulog siya, inatake siya, pero paggising niya hindi niya alam na naatake siya.
2: Mm.
1: Pwede rin po kasi yung stroke it can cause confusion din.
2: Ako partner, ano lang kasi madalas ko tong marinig, matanda lang na nakakaroon ng high blood.
0: Ayun, magandang tanong 'yan, oh. Yung matanda lang, ang bata ka pa,
2: bata
0: kumain
2: ka
0: lang asin.
2: True ba 'yan, doktor?
1: No po, kasi sa depende rin sa lifestyle mo kung mahilig ka sa mga junk food, fast food, high sodium, high in salt po yung mga ganun. So, at risk ka for developing hypertension, high blood talaga. Oo. So kahit bata po ngayon, mga 30s, ganyan. May mga pasyente po kami ganun.
0: Oh, really?
1: Maintenance na po sila for high blood.
0: Ouch! Oh.
1: Yes. So, yun. So, simulan natin sa healthy lifestyle para hindi po tayo mag-maintenance at an early age.
0: Eh, tinanong ko sa maintenance naman, doktora, pwede ko bang maalis yung maintenance ko kapag pinilitan ko ng diet and exercise? Is it possible pa?
1: Depende po, sir. Kasi if hypertensive pa na, like 140 talaga, mag-maintenance ka na
0: forever?
2: No, forever. Yes.
0: Sabi nila walang forever.
1: High blood is forever.
0: Ay, high blood. Yun lang pala yung forever, yung high blood lang.
1: High blood is
0: forever na yun.
1: Yes, mag-maintenance na po talaga yun. Yung mga, siguro yung mga ila lifestyle modification lang, yung mga 120 over 129 na mga bibig mapababa lang po, siguro pwede pa yung i-try muna na lifestyle change. Pero kung hindi talaga kayang makontrol, yun na, so startan na po ng
0: forever. Ang hirap naman ng maintenance. Meron akong I came across this book. It's called Medical Monopoly. It's trying to debunk kung ano yung mga practices kasi. Kaya minsan iniisip ko rin, am I doing it wrong or am I just following something? Kasi ang dami ngayong mga news. Well, of course, kapag you opened your eyes sa mga pangyayari sa paligid mo, unang-una nakakainit ng ulo. Okay. Mm-hmm. Pangalawa, hindi mo alam kung totoo o hindi. Okay, so ang daming mga pagbabago pagdating sa neuroscience, pagdating sa ating mental health, sa ating diet, ang daming mga bagong studies. Even in the US, biniligtad nila yung food pyramid. Mm-hmm. Okay, yung mga grainy foods like rice, etc. Itinaas, papabaliktad siya. More on the carnivore diet. So, kapag pinag-ipon-ipon mo lahat ng bagay na to, magiging hypertensive ka in the first place kasi nakakainit ng ulo. You're trying to debunk what you were told and what you believe mula nung bata ka. And kakaganon mo, kakain ka ngayon. Nung mga, the tendency is kakain ka ng mga hindi mo kailangan kainin. Tapos mga bata ngayon, ang initin ng ulo. May baby ka ba, doktora?
1: Wala
0: pa. Wala pa, dalaga ka pa. Oh, sabi ko na sa inyo, panoorin nyo to. Okay. Mga ikaw ba, Gen Z ka eh, technically.
1: 1996.
0: Oh, tama. Yes. Oh, Gen Z ka pa.
1: Gen Z pa ba yun?
0: Oo, nag-ano ka ba?
2: Millennial.
0: Millennial na ba?
2: Millennial siya.
0: Oh, yung itsura lang ang Gen Z.
2: Parang sinabi mo partner na yun.
0: Gen X ka.
2: Hindi, millennial.
0: Sa isip at sa gawa, Gen. Hindi, yung sa akin kasi, ang nakakainit ng ulo lahat itong mga fake news man or new information. Ang tanong, haba ng intro, ang init ng ulo ba ay nakaka-apekto talaga sa hypertension? Or is it an after effect?
1: Pwede rin po kasi para siyang heightened emotion. Ganyan.
0: Exactly.
1: So, pag bilipin mo yung tao, pwedeng mataas yung makukuha mong pressure.
0: For the moment,
1: yes,
0: habang yung emotion niya ay umaapaw.
1: Yeah.
0: Okay, pero not necessarily hypertension, high blood na siya, hindi siya forever.
1: Hindi pa, kasi po, pagda-diagnose natin ng high blood, kailangan on more than two occasions, siyang nakuha na ng BP na mataas. Pero yung pagkuha ng BP, dapat, syempre, naka-relax yung patient, naka-upo, naka-relax na for
0: hindi yung kasalukuyang naiinis siya.
1: Yes, okay. Yes. Dapat, yun po yung tama eh. Yung naka-relax for 5 minutes, hindi nag-sigarilyo or nag-coffee within 30 minutes.
0: May ganun.
2: Para hindi siya false result dun sa
0: Okay. Hindi ko alam yun. Kasi minsan, papa, ano ko, kasalukuyan ako ng giyosi. O, pakikuha nga ako ng blood pressure.
2: Yeah, tsaka, bawal pala yun. Kasalukuyan kang ina-high blood sa ginagawa mo.
0: Oo, oh, tas naiinis ako dun sa, ang bagal nung ano, mga ganun ba. So, dapat wala kang emosyon as much as possible. Relax ka, which is very, very difficult. Diba? Sa panahon ngayon. Ang dami, tapos hindi ka kumain nung nakakasama sa'yo at that time. For us to check kung ano talaga yung reading mo. Kasi exactly. It changes eh, di ba? Yes. Nag-change siya every hour ba, every minute? Paano yung doktora, ang blood pressure natin?
1: Pwede po. Kasi depende sa activity natin. Kunwari, naglalakad ka, plus, syempre, mas tataas yung BP mo.
0: Ah, okay. O, kunwari, galing ako, naglakad ako.
1: Sa
0: labas, it's a matter of perspective, partner.
2: Mm-hmm.
0: Kung naglalakad ka, mainit ang araw, tapos maligaya ka, pwedeng mas relax ka. Mm-hmm. Pero ang hirap nun, hindi nakakaligaya ang init ng araw mo. Yeah. Okay. Yung mga medicine, doktora, ano yung mga nagagawa sa atin ng mga ito? Mayroon ba yung nagpapalapot ng dugo? May mga ganun, di ba? Iba-iba siya. Ano yung mga nagagawa ng ating mga maintenance para sa atin?
1: Karaniwang maintenance po natin yung mga,
2: di ba yung
1: mga
2: losartan?
0: May mga tin-tin, tan-tan, mga ganun yun.
1: Pril-pril, ganyan. Yun po yung mga ating first line, no? Hinihelp yung mga pare, yung mga blood pain, calcium channel blocker, yun yung mga nag-help mag-relax ng ating vessels. Ay, actually, parang silang lahat naman eh, ganun. Ganun yung goal para mapababa yung ating blood pressure.
0: Yung pampalapot o pampalabnaw, may ganun din ba?
1: Yung pampalabnaw, parang sa mga stroke na po yun, yung mga
0: acid.
1: Para mapaganda yung daloy kasi nga may pagbabara, ganyan, sa ugat, di ba?
2: Ito pa, ano lang, innocent na tanong to. Kasi sabi, nung...
0: Innocent din naman
2: hindi, lang. Pag yung lola ko kasi, sabi, pag high blood, matas yung dugo mo. Dumadami yung dugo mo ba pa sa ganon? O madami siya? Yung low blood pag...
0: May ganon.
2: May ganon, mababa yung dugo mo.
0: Kulang ka sa dugo.
2: Kulang ka sa dugo. Tapos kain ka ng ganito na itlog na mo.
0: Sabi nga nila, or kangkong. Yes. Diba? Para dumami yung dugo mo. Ganon ba yun? Yung...
1: Actually po, parang may misunderstanding dyan yung mga tao. Sasabihin ko, high blood po ba kayo? Sasabihin ko ganun. Tapos sasabihin na, hindi, low blood po. Ang ibig niya lang sabihin sa low blood, parang anemic. Which is, hindi po sila...
0: Magkaiba?
1: Magkaiba po yun. Ang anemia, or yung mababang hemoglobin sa dugo, yung pula sa dugo, pag kinuha.
2: Okay.
1: Blood test, CBC, doon mo makikita yun.
0: Blue? Hindi naman.
2: Green?
1: Red.
2: Yeah.
1: Tapos, yung sa, kung sinabi mong high blood naman, which is yung hypertension, ang pinag-uusapan po doon is yung pressure within the artery.
2: Hindi yung dugo.
1: Yes. So, parang ganun eh. Parang medyo napag-mimix nila yung...
0: Magkaiba.
1: Yes.
0: Oo, kasi so hindi siya kulang sa dugo at sobra sa dugo.
2: Yung pressure.
0: Yung pressure na pump ng
2: heart. Tingnan mo, ngayon lang ako...
0: Naliwanagan? Masyado ka ba pag-isip?
2: Okay. No.
0: Dok, sabi niyo forever.
2: Yes.
0: Ang isang bagay na forever, si maintenance. Paano kung nakalimutan ko isang araw?
2: Oo.
0: Ano yung pwede mangyari?
1: Well, syempre, yun po yung nagkocontrol ng ating BP. Pwedeng tumaas po yung pressure natin. Oo, yun nga. Pero pwedeng wala kang nararamdaman. Hindi mo alam kung mataas na pala siya. 180 na pala rin.
0: So, wala kang pambili. Mas masakit din yun. Oo.
1: Yes, mahirap nga po. Magpa-consult lang po kayo sa OPD, TPH.
0: O, tsaka nandiyan ang SDN, ha? Yan, sikat na sikat yan. Ang SDN, pagkulang yung pambili mo ng maintenance. Pero ako, as much as possible, I buy. Para hindi na ako makihalo pa dun sa libre. Pero minsan, pag bariya-bariya lang yung pera mo, it's fine. And of course, kapag, yun nga yung purpose ng SDN eh. Yung mga hindi natin ma-afford.
2: At partner, hindi lang yan sa SDN. Sa outpatient care ng ating ang mga servisyo, mayroong internal medicine clinic.
0: Ay, talaga?
2: Diba? Meron din tayong nutritional and dietary counseling.
0: Talaga?
2: Diba? Para dun sa nababanggit na mga kailangan mo ng
0: ano pa yung mga servisyo niyan?
2: Dun sa mga diet na ba may hypertension ka, kung gusto mong matutunan yung kung anong pwedeng lifestyle sa'yo na mga pagkain na dapat, diba? Pwede kang consult sa TPH.
0: So may mga ganun dyan.
2: Mm-hmm.
0: Ay, napakadaming servisyo niyan.
2: Mm-hmm.
0: O tapos meron pa yung ano ha, yung governors and the mayor's help desk.
2: Yes. Okay. At kung partner, kung nabubulagan ka pa rin hanggang ngayon sa mga
0: fake news,
2: pwede kang kumonsulta diyan sa outpatient care ng eye center. Aba, sa TPH.
0: Lilinaw yung mata mo.
2: Oo. Oh.
0: Napakaganda naman ng
2: ginagawa. Ikaw naman, partner.
0: So malinaw na walang laman yung wallet ko.
2: Oo. Oh. Punta ka dyan sa sa TPH din.
0: At maraming programa yan. Yes. Of course, we have to realize na napakadaming ginagawa ng TPH sa atin. Mm-hmm. Alam mo sa akin, partner, naniniwala ako. Ito, doktora, sinisingit lang po namin. Ah. Ito yung real world eh.
2: Mm-hmm.
0: Okay, ang dami kasi, ito para sa akin ha.
2: Mm-hmm.
0: Bad intentions,
2: mm-hmm,
0: okay, plus power equals mental health disorder.
2: Uh-huh.
0: Yung mga nasa fake news, ganun yun. Iba yung intention. Eh, nabigyan ka ng power to say it.
2: Mm-hmm.
0: Power na hindi ka naman nagpapakita. Power na hindi nila alam kung saan nagagaling yung fake news. O mental health disorder ang ano niyan. Resulta
2: baka malignant
0: niyan.
2: Narcissist yung tinatawag.
0: Kasama yon.
2: Yeah.
0: Personality disorder yan. Yung nagbibigay ng fake news. Mm-hmm. Yan, para sa akin. Nabanggit ko lang.
2: Mm-hmm.
0: May mga naalala akong mga... Ewan ko ba? Okay. Doc, since forever siya at umiinom ako ng gamot, may mga side effects ito, most likely.
2: Mm-hmm.
0: Lala kapag hindi siya... meron tayong mga generic din na mga gamot eh. Okay, ganito yung symptoms, this is what you take. Pero it might not be the perfect medicine for an individual. Okay, ano yung mga side effects na ito? Like,
1: usually po, kunwari sa mga nagtitake ng amlodipine, meron silang pagmamanas sa kanilang mga paa.
0: Okay.
1: So, so ang ating solusyon para doon sa gabi nila ititake para nakataas lang yung paa nila.
2: May oras.
0: May oras 'yun.
1: Yes.
0: Okay.
1: Meron din naman po sa mga diuretic or yung pampaihi.
0: Uh-huh.
1: Ang advice is sa umaga nila itake para
0: papupuyat ka kung
1: kasi magigising ka sa gabi pag syempre tinik mo yung pampaihi sa gabi. Ano pa ba?
0: Yung hematoma ba yun? Yung parang pumuputok yung mga veins because of certain drugs?
1: Yung parang sa ala rin po yan. Sa mga anticoagulant or yung pampalablang ng dugo.
0: Oo nga, ayun yung effect.
1: Yes, yung mga clopidogrel, aspirin.
0: Oo, yun nga. Yes. Ayun, tinitake ko yun. Si Degrel. tinitake ko yun.
1: Yun po yung mga gamot na binibigay natin sa mga na heart attack na or kaya na stroke. Kasi nga, pampalabnaw ng dugo para maganda yung pagdaloy sa mga
0: ugat. Any alternative na more natural? May ganun ba?
2: May herbal ba?
0: Oo, mga ganun.
1: We don't recommend po the herbal kasi wala, hindi siya...
0: Wala pang study.
1: Wala sa guidelines.
0: Wala pa sa guidelines din. Hirap
1: so,
0: din, no?
1: Gamot po talaga.
0: O yung pag-resign sa trabaho kasi... stress out.
2: Tama ba yun?
1: Parang mas nakaka-stress po pag walang pera, ganyan.
0: O sa bagay. Nabanggit ko lang kasi may kilala akong thinking about it. Hirap din lang ganun ha. Okay. Okay. Nabanggit na natin yung mga pagkain. Coffee, alcohol, and smoke. Nabanggit natin yung alcohol and smoke. Is coffee okay?
2: Yeah.
0: O may mga binibenta ngayon na coffee ha.
2: Oh,
0: good for your health. Okay. So yung coffee, doktora, at yung uso ang kape.
2: Pakapi-kape.
0: O, pakapi-kape lang. Nakaka-relax yun, actually. So, we might have a different notion on coffee. Nakaka-relax to eh.
2: Mm-hmm.
0: So, hindi to nakaka-akit ng blood pressure ko. Is coffee good or not?
1: Siguro po, ano, syempre in moderation pa din. Mga one cup a day, pwede naman po. Ideally, mga brewed coffee na lang.
0: Wag sa 3-in-1.
1: Yes.
0: May mga 4-in-1 pa daw eh.
1: Hindi ko po alam yun.
0: Oh, may kasama yung kanin. Inuulam na. Inuulam yung kape. Oh, 3-in-1 iwasan natin. Yes. Mostly sugar yan.
1: Yes po.
0: Okay.
2: Okay.
1: Kaya mag-ano na lang tayo, black coffee, kung kaya.
2: Yes.
0: Okay. Medyo mahal ba yun? O yung brewer ang mahal, no? Soft drinks, doktora?
1: mataas naman po sa sugar yun.
0: So, binabati ko yung mga kaibigan ko dyan sa Coca-Cola. Family ko yan eh.
2: But, ang tagal na natin binabanggit yung Coca-Cola partner, walang dumarating na cocktail.
0: Oo nga. Oo nga. Eh, mga bisor na yung mga kasamahan ko dati. Mm-hmm. Ako, bisor lang ako ng saglit. Mm-hmm. Saglitan lang ako eh, kasi nakaka-hypertension naman. Mm-hmm. Ang trabaho.
2: Tura ako naman, tanong ko lang, kasi may mga, ano, sabi, kailangan mo rin mag-exercise, di ba? Sa mga may hypertension na, ano, na pa, na mga cases. Ano yung mga pwede sa kanila na exercise?
1: Ang recommended exercise po is 150 minutes a week. Pwede po yan yung mga
0: 150 is like 30 minutes for 5 days.
1: Yes. Mm-hmm.
0: 10 minutes pwede siya for the whole week.
2: Okay.
1: Mga ano ba, mga brisk walking, ganyan.
0: Mm-hmm. And not yung very heavy na exercise.
1: Hindi naman po kailangan na parang mag-lift ng weights ganyan. Mm-hmm. Para lang mapaandar natin yung puso ma-exercise.
0: Ayun lang.
1: Mga zumba-zumba, yung ating mga tita na nakikita natin dyan sa plaza.
0: Sa plaza. Napakalat-kalat.
2: After naman nilang mag-zumba, doktor, eh. Kahit lang kagad sila
0: Yun
2: sa
0: lang, oh. Pakalat-kalat sila sa mga fast food after. Ano ba yun?
2: Di ba?
1: Ayun lang. Healthy yung diet nila. So, parang may ano na
0: dun. Nagiging ano siya, yung pag-zumba is nagiging...
2: Justification na lang dun sa...
0: Nagiging social life. Yeah. Magdala akong nasi nera. Kana ko yung ulam. Kumbaga, nagiging, well, it's healthy for your mental health most probably. Yeah. It's social life na maganda rin. Pero pagka-zumba mo, wag naman yung lamon after. Kasi nakakagutom eh, after the exercise. Ito, tanong ko, personal question ko to. Pwede ba akong tubuan ng abs na atake na ako eh? Ang hirap, di ba? Pero yung gusto ko eh, it's a new life. Gusto ko magka-abs naman ako and exercise and muscles. Di ba? Can I still build my muscles after an attack?
1: Siguro po sa, syempre sa lifestyle, sa mga kinakain mo rin, kung mag-gym ka, ganyan.
0: Oo. Mm-hmm. Gusto ko, may abs ako. Paglabas ko mamaya, may abs na ako. Pwede ba yun?
2: Bili ka ng t-shirt, partner. Meron.
0: May abs. May abs.
1: Ayun lang.
2: Hindi na kayanin.
0: May mga tao bang gumawa? Ah, hindi na pwede. Pero sa, nagre-research ako eh. Yung after the heart attack, what can you do with yourself? Parang wala pa akong nakita yata.
1: Pwede naman din po si mag-exercise, pero not yung heavy.
0: Hindi na pwede?
1: Not yung heavy na yung right after. Syempre, dapat pagpahingahin muna natin yung puso natin.
0: So, wala nang pag-asang gumawa po at maging ganun ba yun?
1: Hindi naman.
0: Oh, kasi pag ganun yung nasa isip ko, depression naman ang darating. Mm. Ako, hindi na ako pwede
2: mag-abs. Speaking partner, sa ano, eh, sa'yo concern mo lang yung abs, di ba? About dun sa mga ordinary manggagawa, like ako, for example, ako'y construction worker.
0: Oo my na, job, my job is na ako.
2: My job is under the sun, tapos mabigat, di ba? So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na ako ng hypertension,
0: You quit the work.
2: Ganun.
1: High blood,
2: yes.
1: Magme-maintenance.
2: So, kakayanin nung yung medication, yung...
1: Medication, lifestyle.
2: Yung maintenance, yes.
0: And I think it's a lot of things.
2: Yes.
0: Oo, eh, syempre, alam naman natin, sa bansa natin, kapag construction worker ka, hindi naman malaki yung sahod niyan.
2: Yes.
0: Okay, eh, yung pag-uwi mo, ginawungaw ka pa ng asawa mo. O, di ba, high blood ka rin. So, it's a lot of things. Kaya tingin ko yung support group is very important. Huwag niyo pong pinapagalitan yung mga na-atake na. Please be good to me. Ika nga ni Robby Rosa.
2: Speaking of si Robby support Rosa, services.
0: Minudo?
2: Yes. Speaking of support services, partner, alam ba ba na na-stroke ka na, di ba? Tapos dahil na ano, meron tayong dito sa TPH, physical medicine and rehabilitation. Di ba? Para dun sa mga
1: panghihina
2: na. Yes.
1: Para manumbalik yun.
2: Manumbalik yung function ng mga ugat-ugat mo at ano.
0: Ah, okay. Ay, yung mga acupuncture, nakakatulong ba yun? This is a magkaibang ano to, approach.
1: Oh. Sorry, pero wala akong nabasa po dun sa...
0: Ah, wala pa. Oh, pero syempre, it's an old thing na galing pa sa lumang China.
1: Chinese.
0: Oh, diba? Na maaring nakakatulong sa atin. O mga Japanese, marami rin mga practices yun. Ah. Mga Zen, yoga, Tao. Diba?
2: Ito pa, speaking of ano, klase ng trabaho, partner. Baba, call center. May high puyat. Blood ako. Puyat.
0: Puyat pa nakaka-high blood dyan ang puyat.
1: Yes. Lack of sleep po. E di, di ba mga 8 hours of sleep ang dapat nakukuha natin. Mm-mm. So, kunwari, lagi ka nagpupuyat sa work. Unhealthy lifestyle. Diba? Mm-hmm. So, makakakontribute po siya for developing high blood.
0: Ang daming effect. Ang daming, ano, ang daming factors actually. Yes, I think, sabi mo, doktora, kung tama ako o hindi, no? Yung lifestyle kasi, it's kind of, yung paulit-ulit mong ginagawa, not necessarily addiction. Yung paulit-ulit mong ginagawa, like for example, well, addiction yun, yung games ka ng games paggabi. You enjoy it, nakaka-relax siya. Like for me, feeling ko nakaka-relax ang Yossi. If I feel tensionado, I would smoke. Di ba? So, yung mga ganong klase, pag sumobra na, yun yun.
1: Opo.
0: So, ganun lang kasimple siya.
1: In moderation lang, ang lahat ng
0: dapat. Half stick lang, ganun.
1: Siyempre, ang ano po natin is wag na sa smoking.
0: Yung pagbubuhat, doktora, ng mabibigat na bagay. Ano ba yun? Delikado na yun?
1: In relation to hypertension?
0: Oo.
1: Siyempre, while binubuhat mo yung bagay,
2: magpapab yung pressure.
1: Yes, sa taas yung BP mo doon. Okay. Pero not necessarily na magkakos yun ng high blood mo. Ng high blood ka.
0: Okay. Naapektuhan, doktora, as I know of, naapektuhan natin mga brains, kidneys. Ayun yung nakakatakot kasi kapag nag-maintenance ka na, hindi ba nakaka-apekto rin sa kidney yan?
1: Yes.
0: O di ba, ano yung mga, parang wala nang way, no? Ang ating puso, ganun din.
1: Actually po, yung ating mga gamot for hypertension, yun yung parang, syempre, ang high blood, nakaka-cause siya ng damage sa ating organs. Yun,
0: mm-hmm. So, okay, heart,
2: yes.
1: Kidneys.
0: Puso.
1: No? Puso. Pag hindi mo sila kinon, pag hindi mo kontrol yung hypertension mo, edi madadamage siya. So, yung ating mga medicine, yun po yung makakatulong sa ating organs para ma-save sila from the hypertension, from the high blood. Yung ating mga medicine, hindi sila directly nagkakos ng ating damage sa...
0: Ayun.
1: Basta tama yung pagtitake po natin ng mga gamot.
0: Ayun, kasi yung feeling ko mulat-mula, ayoko mag-maintenance kasi yung kidneys ko naman ang tatamaan niya.
1: Yes.
0: May mga ganun di ba?
1: Yes, madami pong ganun na natatakot mag-maintenance kasi sinisip nila.
0: So, hindi necessarily?
1: No. Yung ating mga sakit, high blood diabetes, yun po yung magkakos ng damage sa ating mga organ pag hindi natin sila kinontrol.
0: Aba, napakalinaw na natin ng mga usapan natin kahit na yung mga tanong natin inosente ang pagtatanong. O, di ba yung tubig naman, doktora?
2: Yes,
0: sabi
2: tubig.
0: Nila, kidneys kasi, lumilipat ako sa kidneys kasi yun yun eh. Bawal ka na sa tubig, whatever. Huwag mo daw habulin sa tubig, mga ganun, di ba? Pero ano yung healthy na amount of water each day? May sumusobra ba? Ganun din?
1: Sa normal na tao, sa yung walang heart, and, walang problema sa puso or sa kidney, di ba? Parang I recommend 8 glasses of water a day, ganyan. Yung mga tao naman na may problema sa puso, heart failure, mga ganyan, may limitasyon sila sa tubig.
0: Ah, talaga? So, ako ngayon na-attacky ako, limitasyon yung tubig dapat?
1: Heart failure po ba kayo, sir?
0: Hindi ko alam kung, ano, love or what. Heart failure, it's a mild stroke actually. Tapos wala namang nakita.
1: Wala ka namang sintomas tulad ng pag parang nalulunod, pag nakahiga, ganyan, pag umaras ng mga paa. Natuli eko ka na ba?
0: Yata. Hindi ko alam. Yung mga resulta ko, hindi ko chinecheck. Alam mo why? Something you don't know won't hurt you. Tama ba yun o mali? Alam ko mali yun.
1: Parang medyo mali.
2: Sakto, partner. Dito sa TPH, meron din silang mga support services like clinical laboratory, molecular lab, blood bank, pathology, at water analysis. Meron din mga ganito.
0: Bakit wala akong 2D echo? Hindi ko alam na meron ako.
1: Meron tayo sa
0: heart station. Malamang meron ako. Ayun ba yung may mga tintusok-tusok sa'yo gano'n?
1: May sanction? Yun yung parang ultrasound sa puso. Hindi mo makikita kung maganda yung pagbomba ng puso.
0: Ginawa ba sa akin yun? Hindi ko alam.
2: Hindi ko rin alam, partner.
0: Bulol ako nun eh. Kaya hindi ko pasabi ko.
2: Pagpasok ko dun, basta, bang ginagawa mo dyan? Kala ko bibili ka.
0: Bibili ako ng kung ano-ano.
2: Yes.
0: Hindi, 1-2-0 ba yung ano ko nun?
2: Oh, mataas yung blood pressure mo.
0: Hindi
2: baka.
0: Siguro.
2: Hindi, ilang siguro.
0: First time, hindi ako 1-2-0. Lagi akong 1-2-0 eh.
2: Yes.
0: Okay, so yung water din, alam din natin dapat. Eh, yung iba kasi sinasabi nila, para lumabnaw yung dugo ko, inom ka ng tubig. Eh, that's the most logical way to see it. Hindi pala ganun basta-basta.
3: Hindi, hindi, it's not the blood pala, yung pressure pala.
0: Oo, oh, yung pressure. Mo? Pressure tuloy. Pressure! Yeah, okay, pressure. So nabanggit na rin natin yung sa tulog, stress out. At doktora ito, ibang medyo hiwalay sa pagiging doktora. How to be you? Hindi, parang maging relax. Mga simple ways to be relaxed. Kasi mukhang relax ka eh, kaya how to be you ka.
1: Relax. Depende po sa tao kung anong nakaka-relax sa kanya. Ako, nanonood ako ng mga Korean drama, ganyan.
0: Ah, talaga? Yes. Napanood mo yung ano? Okay.
1: O, iba naman gusto mga adventure, nag-hiking-hiking, di ba? Parang iba-iba per person kung anong nagpapasaya sa kanya.
0: Ayan, yung kasiyahan medyo correlated dyan sa blood pressure. Para maganda yung pump ng heart natin, you have to be masiyahin. O ipasok mo yung ano partner. Kasi ang masiyahin daw, yung konektado yan sa reality at saka mga expectations. Kaya mahirap din, di ba?
2: Yes.
0: O kapag yung expectation mo, yung lagi nilalaban mo, iba yung reality mo.
2: Actually, partner,
0: sasaya ka ba dyan?
2: Merong ano eh, merong isang Japanese philosophy na
0: yan ang gusto ko eh. Hinihintay ko yung Japanese philosophy mo eh.
2: Ichinen ang tawag
0: nila. Ichinen?
2: Yes. Ay, yung Ichinen kasi, it is your direction and intention mo sa buhay.
0: Aba.
2: Okay. Ngayon, kung marami kasi sa atin nabubuhay by the expectation ng ako to, ako itong inaasahan na ganito. Di ba? Dapat ganito yung buhay ko.
0: But dapat paglabas ko.
2: Yes.
0: Nirerespeto ako.
2: Yes.
0: Magalang-galang ako. Mga ganun.
2: Ang tanong is, saan mo ba gustong maging ikaw? O ano mo ba talaga yung gusto mong maging sin ikaw? Yun yung ano eh. Di ba? Kapag hindi kasi sure sa'yo yung hindi sure sa'yo yung direction mo. Parang two birds yan na magkakahiwalay yung lilipad sa hindi parehas na direction. Exerting yung
0: hindi ka sasaya doon.
2: Hindi ka sasaya. Kasi
0: pero ako masaya ako kung dalawang ibon ko.
2: Yeah. You're always ano parang magsusurvive ka lang doon sa expectation ng iba pero hindi mo naman pala gusto yung ginagawa mo.
0: Oh.
2: Di ba?
0: Napakaganda naman ng sinabi mo.
2: Kaya alam mo lang
0: manisan,
2: gagawin.
0: Manisan ka dapat.
2: Alam
0: hapon,
2: mo lang gagawin.
0: Hapon ka na.
2: Hapon ka na. Hindi, mamaya hapon.
0: Ito, doktora. Tanong to. Sabi nila yung paghilik. Diba? May kinalaman yan sa blood pressure o sleep apnea.
1: Yes, for example, yung obstructive sleep apnea or yung OSA. So, pagka yung isang tao po, eh, may ganun, parang, yun nga, naghihilik. Siyempre, yung paghinga, yung oxygen
0: nga,
1: sa katawan, parang hindi magandang pagpasok. Alaga for developing hypertension yung mga ganun. Ang karaniwan po nakikita yung OSA or yung obstructive sleep apnea sa mga may obesity.
0: Ah, talaga? Mami ko kasi hindi naman siya malaki. Payat nga yung nanay ko eh. Pero may sleep apnea siya. So, pwedeng sa blood pressure ba yun? Or is it a cause of a heart attack na rin?
1: Yung OSA po, pagka yung tao ay may ganun, at risk siya for developing hypertension. Parang risk factor siya yung sleep apnea.
0: Okay, may tanong dito, pero siguro hindi ko natatanong. Dapat pag inom ng gamot, kasi sa atin normal eh, okay. Pangit pakiramdam ko, paracetamol mo kaagad dyan. May mga ganun tayo eh. Yun yung kasing kaya nating bilhin. So, tama ba yan o mali? Kasi iba tapos nare-relieve ako sa ganitong gamot.
2: In relation
0: gamot
2: to hypertension.
0: Oh, yun nga eh. Sakali,
2: makaka-apekto ba yung mga gamot na yun, doktora?
0: Oo, mga ganon.
2: Ibuprofen,
0: mga ganon.
1: Paracetamol, relatively, wala naman siyang mga interaction. So, relatively safe po yung ganon. Ibuprofen, and said po siya, no? So, kung minsan lang naman po yung pag-take, parang hindi naman po siya makaka-affect sa high blood.
0: May alaksan pa ba?
1: Yeah.
0: Parang binan yun some time ago dahil merong bad effects for some people. Eh, hindi ko sinisiraan si alaksan. Eh, kasi, sorry, baka hulihin ako. Tingnan yun, may mga
2: humuhuli. Yung mga nasa kanto namin, alaksan.
0: Alaksan. O, ito, doktora. mahilig tayo ngayon sa mga malunggay, pati sa pandesal, ha?
2: Mm-hmm.
0: Okay, o, ang pandesal, carbohydrates mm-hmm. yan. Nilagyan mm-hmm. ng malunggay, nabalansi ba yung carbohydrates noon na maaring makasama sa atin? O, di ba yung mga garlic pandesal din? Okay, mga ganun ba? Ano ba yun, recommended?
1: Siyempre, ang pandesal nga, carbohydrate, ganyan. Eh, konti lang naman yung malunggay na nandun, parang ilang dahon lang.
0: Isang liit ng dahon ng pan ng ano malunggay ha.
1: Eh, in moderation lang din po yung mga pandesal.
0: So we're getting this fake information kasi mm-hmm. Ginawang healthy kunyari yung alak kung nilagyan mo ng malunggay healthy ba yun? Parang ganun lang yun eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Parang beer with malunggay. Okay, pwede ba yun?
2: Mm-hmm. Sabi mo kanina partner yung ano, yung humihilik, di ba? Nakakatulong ba doktor yung mga minsan may nakikita kasi ako na nagpa-pop sa akin like yung mga equipment na nilalagay doon sa mga nakakatulong ba yung mga yun?
1: Yes, yung mga may obstructive sleep apnea. Yes. Parang meron silang oxygen, oh, may face mask sila. Nakaka-help yun sa kanila para huminga, para hindi mag-block yung airway.
0: Ito doc, kunyari mga first aid na pwede nating gawin. Meron din yung mga i-press mo yung part ng katawan mo, ganito, hilahin mo yung tenga mo. May mga ganun, di ba?
2: May mga ganun bang?
0: Kaya na high blood ako. Feeling ko na high blood ako. Okay, while traveling o nasa bus ka for example, there's no help na available. Anong pwede mo gawin? Think of happy thoughts, mga ganun ba? Kasi
2: think of your crush.
0: O, mga ganun ba? Ano mga pwedeng gawin?
1: Anong nararamdaman niyan?
0: O kunyari high blood siya.
1: Okay.
0: Naha-high blood na siya. May signs, hindi ganun makahinga, tapos nahihilo na, lalo sa batok, right? Mm-hmm. O tapos, walang hospital, wala sa TPH. Okay. Malayo siya. Ano yung mga pwede mong gawin?
1: Wala siyang pang first aid.
0: Oo.
1: Wala siyang dalang maintenance.
0: Walang maintenance. Oh no, yun.
2: Mm-hmm. So, wala siya pwede. Pati ka kasi nagdala, alam mo na mga...
1: Kasi kung nagme-maintenance ka, tapos tumaas yung BP mo, ang unang gagawin is inumin mo yung maintenance mo.
0: Mm-hmm. Yun lang yung lunas. Yes. Kaya yun yung forever.
1: Or, yes. kunwari, nahihilo ka na talaga, ganyan. ER na po, punta na kayo sa ER.
2: So, sa mga may hypertension dyan, always bring your medicine kapag nag-travel kayo. Ha?
0: Meron ako sa blusa ko.
2: Meron ka?
0: Ay, yung mga high places, nakaka-apekto yes, ba yun? O, paano kung pumunta sa Baguio?
2: Kasi mainit dito, punta tayong Baguio. O, mag-travel ako ng airplane, sakay ako ng airplane
0: baka papuntang Baguio. Mas manipis ba ang oxygen sa Baguio? O, mga ganun, di ba?
1: Opo, mas manipis ang oxygen sa Baguio. Pero ang sa high blood naman po, wala naman pong problema na pumunta ng Baguio. Basta dala niya yung mga maintenance na gamot.
2: Sumakay ng eroplano.
0: Yung eroplano.
1: Walang problema, basta may maintenance siyang dala.
0: Tsaka may pamasahe ka, hindi ka
2: hala. Do you recommend, doktora, na kailangan merong yung mga hypertension na tao, may mga ano sila, may mga cards sila para...
1: Parang health, ay yung information.
0: Yes. Parang PWD, meron kang discount dahil hypertensive ka. May ganun ba?
1: Hindi ko lang po sure.
0: Pero sana meron. Para meron ako. Pero kasi simple.
2: May high blood ka o ito.
0: High blood ako eh.
2: Pero hindi ka bibigyan ng mga ano, high blood pala to.
0: Actually, I usually, sinasabi ko sa mga tao, high blood ako I get irritated all the time. Well, that's what I feel. Pero masungit talaga ako sa personal. Di ba? Pero that's what I tell people. I get irritated by simple things or simple details. Epekto na ba yon nung pagka mild heart attack ko? Or is it an imagination? Or I got tired of whatever?
1: I don't think it's directly related sa sakit nyo. Pero baka sa personality.
0: Ah, talaga? Sama mo, doktora?
2: Sarap ng usapan nating partner, ha?
0: 9:58. Okay. Sana, doktora, may part 2 ito.
2: Oo,
0: kasi medyo nagkulang tayo sa oras. Actually, hindi natin napatugtog at napakita yung mga kailangan natin pakita. Okay, ang mga gawaing pangkalusugan ay bahagi ng proyekto ni Governor Christian Yap. Na tao muna. Yan ha. Ang ating gobyerno ay tumutugon sa pagkain, kalusugan, edukasyon, trabaho at kalikasan. Kasama sa proyektong pangkalusugan ang serbisyong medikal na noon pa man ay isinulong na nina. O siyempre, ito yung original.
2: Mm-hmm.
0: Governor Vicky.
2: Yep.
0: Okay, pinagpatuloy
3: mm-hmm.
0: ng ating mayor ngayon.
3: Ang sinasabi ko na eh.
0: Oh, ni Governor Susan at ngayon ay lalong pinagpapatibay, pinatitibay ng ating Governor Christian Telya.
3: Saan ka pa?
0: Oh, saan ka pa? Meron akong ano, meron nagpapa...
2: Message?
0: Message. Tabate. Okay, dito na me. Okay, di ka masyadong mabasa. We have a nationwide cervical cancer screening day for this year, 2026, para sa cervical cancer free na Pilipinas. Alamin, iwasan, labanan ang human papilloma virus. Okay, last week ito yung pinag-usapan natin. Ang cervical cancer ay may naiiwasan, nakakaligtas ng buhay. At syempre, yung HPV vaccine ay protection natin yan. Women 30 and above, magpasuri kayo. May 22, 2026.

0: are serving 1.7 million Tarlaqueños. Eh, yung pang outside Tarlacay. Mm. Batang PPH to. We have to be proud of that. So, yes. Yung pong, huwag kayo nagkakalat ng fake news. Mm-hmm. Huwag kayong, saktan ako ng doktora na may personality disorder ako. It's just an assumption. Oh, doktora, mga babatiin. Sayang kulin yung oras na special someone. Mga
1: yan. Binabati ko pang aking mga magulang. Hello, mama, papa. Ang aking mga co-residents sa TPH.
2: Good morning po sa inyo.
1: Good morning po.
0: More power to you. Yes. Ikaw ba yung nakapark kanina doon?
1: Yes po. Kasama ko si Papa.
0: Aga mo ah. Ah, si Papa mo yun. Ah, okay. So, talagang binati na yung Papa. Yes. Wala nang babating iba?
1: Doc Archie, hello.
0: Doc Shoson, good morning
2: Shoson.
0: Po sa inyo.
2: Good morning po.
0: Good morning ko si Doktora Rina. Yes. Madalas kong kausap na nagsasabing, yes, meron kang personality.
2: Nice. Wala na, doktora.
0: Ikaw, partner, mga babati.
2: May binabati ko. Binabati
0: para safe, pag hindi ka ma-high blood.
2: Binabati ko yung lola at mama ko na madalas makinig doon sa radyo. Ako na nag-tune in, partner. Talagang sinabihan ko sila na makinig.
0: Ngayon? Oh, kasi hypertension.
2: At binabati ko dyan lahat ng empleyado ng TPH. Okay? Dyan sa Governor's and Congressman's Office ba yun? Na...
0: Vice ko ba? Binabati natin. Gusto ka po namin mamita.
2: Yes, binabati ko rin dyan sa physical rehab. Dyan sa...
0: Boss Arvin.
2: New, ano ba? SDN Pharmacy. Okay.
0: Boss si Darwin.
2: Boss Darwin. Okay. Mm-hmm. Si Sir Billy dyan sa Eye Center. Mm-hmm. Dyan sa dialysis center natin sa ano si Joel, Sir Joel Pineda at
0: mga intermediate,
2: Francesca.
0: Mga intermediate yung babati.
2: At Kises. Kamusta na po kayo? Yes, at sino pa ba? Sana wala akong... lahat po ng...
0: sa, nakalimutan, lahat ng nakalimutan.
2: Lahat
0: sorry
2: po
0: ng
2: nakalimutan, dyan nabanggitin ko, especially dun sa mga guards, di ko na kayo isa-isahin dahil saludo kami sa inyo. Dahil,
0: junior.
2: Yes, junior. Yes. At syempre, para safe, yung... hindi ko alam kung talagang nakinig o hindi. Yes.
0: Okay, ako naman, may mga few words lang ako. I think it involves our mental health then, how we see the world. And we all know now, and we have to be aware of it, that we are really experiencing mass psychosis.
2: Yeah.
0: Ang daming kaguluhan sa Pilipinas. Huwag po tayong papa-apekto niyan. But rather, let's find a way na mapaluwag pa natin ang ating mga isipan. Para maiwasan ang init ulo, maiwasan natin ang high blood, and of course, a lot of things. So, mga pagkain po, research yung mga dapat yung kainin. Ha? Processed food, iwasan nyo yan. And we keep on doing these programs, hindi man to overnight eh. We keep on doing these programs for information at para mapalaganap natin yung pinaka-healthy na tayo. Kasi yan pa rin yung best versions natin. We are all designed to make this world a better place. Okay, thank you very much, TJ Espinosa po, ang aking partner.
2: Kamayap naman po.
0: Ang ating bagong guest ngayon, first time, Doktora? Oh, yes, si Doktora Jam. Hanapin niyo po siya sa... TPH. Send her flowers and letters and chocolates.
2: Yes.
0: Okay, so bye-bye. Paganda po yung pag-babay, Doktora. Bye-bye. See you next week.
2: Ito na, picture.
1: Ay, picture.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: Medicare time!
1: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nag-dialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
2: You care, we care. Kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
6: Ay no, managsakit mat lang dahi to.
7: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Kapiling nga nito.
13: Matalang mahal naman. Ang 20 na lang.
14: Kapiling nga nito.
15: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexido Forte!
17: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kit

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: The following song is brought to you by Kidney Care.
7: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 10:15. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This time check is brought to you by GenC Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa GenC Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with GenC Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GenC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: 1FM.
2: This song is brought to you by GenC Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
18: This is Friday's Best.
19: This is

Yeah.

0: Huli nga nito.
1: Totoo na mahal na man. 20 na lang.
0: Ginawa nito.
2: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexido Forte!
4: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Sama

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!
2: Friday's Best.

0: Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Servicio, todo, todo. Servicio, servicio, todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome dito po sa ating programang Servicio Todo Todo! Ngayong araw na ito ng Biyernes mga kabahagi! Huling hataw tayo for this week dahil ngayon nga po ay Biyernes, no? Usually po ay Mondays to Friday lang ang ating program, kaya samahan niyo po ang inyong lingkod. Met Sanding Minion dito sa ating programang Servicio Todo Todo, kung saan nakatuon tayo ngayon. Medyo light ang pag-uusapan natin, ano? Iwan na muna natin ang politika. Although may mga updates pa rin tayo, no? Tungkol dyan. Oo, pero yung mainly ang discussion natin, ako magandang makakabahagi, samahan nyo kami dito sa ating Fast Track Friday!
2: Fast Track Friday!
0: Fast Track Friday!
1: Yes mga kabahagi, at ngayong araw na ito ay inaasahan mga kasama natin dito sa programa ay isang Catholic Mass Media Awardee, ha? Isa rin pong ginang ng tahanan. At naging author po ng ilang mga babasahin, ano, yung mga e-book na tinatawag mga kabahagi, ano, for several years. That is why siya po ay ilang beses na po, no, nakakatanggap ng award mula sa Catholic Mass Media. And aside from being an author, mga kabahagi, nako ngayon, isa na rin po siyang ganap na singer, no? Because recently po ay meron pong inilaunch na single ang ating makakaugnayan, ha? Ang ating kabahaging si Teresa Gumapas Dumadag. Kaya mga kabahagi, nako, ha? Makipag-ugnayan sa amin. Kung meron po kayong mga tanong para sa ating special guest for today, ngayon pa lang po, i-message niyo na kami. Pwede kayong mag-text. Buhay na buhay po ang ating text line. Ito po mga kabahagi, ha. Ang ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, 0921-886-6056 ang ating pong text line. Samantala, dun sa mga kabahagi naman natin na gusto pong makapanood dito sa ating programa, ha, every day, pwede po kayong mag-follow sa ating page Radio Pilipino. Ulitin ko mga kabahagi, ang page natin, it's Radio Pilipino. Diyan po sinishare ang ating Facebook Live kung saan napapanood niyo po ang ating programang Servicio Todo Todo. And of course, ang programa po ng magaling nating kabahagi dito, si Prof. Willie Perez, ang professor on air. Okay? So, i-follow niyo na po Radio Pilipino. At dun po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe,

0: Hello mga kabahagi. Subscribe na po sa YouTube ng At Radio Pilipino Media Group. Meron din po tayong bagong page. Ito po ay para sa mga news updates. So, lahat po ng kaganapan, kahit po hindi ho on air ang ating programa, makakasaga po kayo ng balita. Ito po ay sa pamamagitan ng Radio Pilipino Digital Page din. And it's also a legit page po ng Radio Pilipino. Huwag kayong magugulat, ha? O, baka sabihin nyo, dalawa daw ay lumalabas. Saan doon ang peke? Saan na ang orig? Ayon. Pareho po yan, ha? Mula ang ina-update po ng mga nasa research department natin, ayan, ha? Sa panguna ni Miss Ango, ang mga balitang iyo pong nakikita dyan. So, definitely hindi po fake news yan. Di ba naman, kabahaging Vincent? Uy, acknowledge ko ang presence si kabahaging Vincent Daroga. Siya po ang ating co-pilot for today. At, yung mga nagpaparamdam na sa atin kanina pa, ha? O, bakit yung mga OJTs? Parang wala akong nakitang mga anino nila. Medyo maantala ba? Sige, mamaya na lang. Okay, so batiin na muna natin si Angel Reda ng Malolos, Bulacan. Kasama ang ating kabahaging si Mami Emma Reda. Hello po sa inyo. Sabi niya rito, Happy Friday tanghalian, Ate Beth. Kapo Day, see you on Monday, Malolos, Bulacan. Hindi pa nga tayo nagpapaalam, see you kaagad. Ikaw talaga. LC Usray Abdul nanunood din sa atin at bumabati ng good morning. Thank you, mga kabahagi. Oy nga pala, today is Friday, so malapit na. Tomorrow, makakasama nyo naman ang ating kabahaging si Tuesday Vargas, ha? Oo, mga unpackers, ha? Streaming na ang latest episode ng Balagbaga ni Tuesday Vargas with Eugene Domingo sa 1FM YouTube channel. At pwedeng-pwede nyo rin po panoorin yung pang, ano no, iba pang episode ng Balagbagan. Ano pang hinihintay natin, mga kabahagi? Makipag-balagbagan or iyanpak na yan, di ba? Oo. And batiin natin mga usual viewers natin and listeners because they have their own page kaya nakakapanood din po sa mga programa natin. Ang mga nasa probinsya! Ito po sa tulong ng mga provincial stations natin, no? We have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXOC Osamis, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, and DXOW Davao! Paramdam na mga kabahagi nandyan! Ha? Please let us know habang kayo po ay nanonood. You can comment, ano? Ayan, para makita ko kagad yung mga comment. At kung kayo po ay mag-message, no, yung mga pa-shout out, no? I will appreciate kung ilalagay niyo po diyan kung saan po kayo nanonood, kung saan po kayo nakikinig. Diba naman? Para alam ko naman po kung saan-saan yung mga regular viewers ng ating programa, diba? Kagaya na lamang ni Onu Makis sa Hong Kong. Yes, ha? Oo, mga kabahagi, ha? Yung mga nasa, mga OFWs natin, nanonood yan. Either via Facebook o di kaya YouTube. Pero si kabahaging Onu Makis, mas prefer niya sa YouTube nanonood. Yes, di ba? So, kabahagi, magandang araw sa iyo. And welcome dito sa ating programa, no? Gayun din kay Karen Mendoza Pama, ang kabahagi natin from Caloocan, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Booker Panotes ng Cavite, hindi makakalimutan yan. Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, of course Jason Oliva and Ma'am Rufina Rutoni. Mamaya naman yung mga ano natin, ha? Yung mga viewers natin na member din ng Coffee Bean Team. Mabuhay kayo dyan. Mamaya isa-isahin natin sila. Si Tony Rock, nagparamdam din. Magandang Biyernes. Sabi niyang ganon. Ha? Magandang Biyernes, folks. Ay, hello, magandang gabi dyan sa iyo, Tony Rock na nasa Texas, US of A. Gayun din si kabahaging John Ray Gordove. Hello, sir. Thank you for watching. Samantala, eto, update na tayo. Impeachment trial ni Vice President Sara. Ano na nga ba update dito, mga kabahagi, no? Sa Kongreso, sa mababang kapulungan, ay last few days nag-discuss na sila and nagbigay na po sila ng kanikanyang assignment. Ito po yung articles of impeachment na hahawakan ng iba't ibang mambabatas. Merong ibang duplication, depende kasi sa expertise ng mga kongresista natin and their willingness to handle yung mga articles of impeachment na kanilang patatayuan, no? Kanilang hahanapan ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. So ito mga kabahagi, ang latest, nagkasundo po mga senador na simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi from the time na nabigyan po ng notice, no, yung na-transmit kay VP Sara, she's given 10 days to comment on that. Tapos, meron pang binigyan pa, may leeway pa na 5 days para naman din sa panig po ng prosecution. So, all in all, it's 15 days. Kaya po, by July 16, ito na po yung formal na pagsisimula ng impeachment trial. Okay? So, yan po ay matapos ang isinagawang caucus, no, ng lahat ng mga membro ng mga kongresista natin. Ano? Ito po ay ginawa nila the other day, Wednesday, at doon nga po tinalakay yung impeachment calendar at matapos ipadala po yung summons, no, sa ating ikalawang pangulo. Ayon sa inilatag na schedule, ilalaan ang buwan ng Hunyo para sa pre-trial at marking of evidence. So may ilang araw pa. It's 22 already, no? So yung hindi naman na aabot ng 8 days, no, ang working days. Ayun. So, isasagawa naman po ang pagdinig mula Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon habang filing of pleadings naman tuwing Webes. Ang dahilan po dyan, mga kabahagi, kaya kung bakit hapon, ano, because there are other bills, no, marami pang ibang mga panukala ang dapat dinggin ng Kongreso sa umaga. Kaya po hapon ginagawa ang even yung mga past impeachment trial na tinayuan po ng mga judges, no, ay ginawa po iyan ng hapon. Kapag nagpatuloy ang second regular session matapos po ang SONA sa Hulyo 27, nakatakdang idaos naman po ang trial mula Lunes hanggang Webes ng hapon. Ibinahagi naman po ni Senator Erwin Tulfo ang impeachment calendar sa isang panayam nitong Webes, Mayo 21, that was yesterday. Okay? Maganda po, no, na nalalaman ng lahat ang mga calendar na ito upang hindi humapulaan ang mga senador, ang mga kongresista natin kaugnay sa yung pag-usad po nung kaso. Sabihin, mabagal, no, bakit hindi pa umpisahan kagad. So, yan po ang dapat para nalalaman ng lahat na may sinusunod na procedure, may sinusunod pong calendar. Hindi basta isipin lamang ng isang kongresista o isang senador at taka muna, sige, let's sit down here and pag-usapan na natin. No, hindi po ganoon. Considering the fact na marami pa pong mga panukalang batas ang nakabinbin sa ating mababa at maitaas na kapulungan ng Kongreso. No? Maraming panukalang batas sa para po sa mga senior citizens natin, para sa mga PWDs natin, para po sa ating lahat, may kinalaman po sa ekonomiya, sa kalusugan. So, yan po ay mga bagay na dapat ding tinututukan. Ha? Kaya ho, nakakalendaryo ang lahat ng gagawin ng mga mambabatas natin. Okay? So, mamaya po, babatiin natin mga listeners natin sa 1FM at yung iba pang mga kabahagi natin dito na nagpaparamdam. At again, nako, antabayanan niyo po, isang superwoman na naman, na supermom, ang makakasama natin. Isang Catholic Mass Media Awardee at may bagong single ang itatampok natin dito sa ating Fast Track Friday. Walang bibitiw, tutok lamang dito sa ating programang Serbisyo Tortodo! Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
1: Serbisyo Todo-Todo.
2: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
4: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
5: Online at on air.
6: Expect non-stop tawanan,
7: kwentuhan, balagbagan na may sense.
8: Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
1: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Bali po ang ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo! At eto na, batiin na natin mga kabahagi, no? Mga 1FM listeners and viewers natin, mga kawan! Hello po sa inyo, mga kabahagi! Unang-una na yung mga nanonood doon sa atin sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Kaway-kaway mga kabahagi, mga kawan. At eto na, nabanggit ko na rin lang mga provincial stations natin. Sila rin po'y may bit-bit na balita. Unahin na natin si kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Eto ha, kabahagi. Eto ang kanyang balita. Ito, unang dalawang riders. Tama ba? Ha? Or girders? Correct me if I'm wrong. Eto yung ginagamit sa ano, construction, di ba no? Ayan, dyan po sa Lopez Quezon Viaduct, inilagay na. Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi na yan.
10: Formal nang inilagay kahapon ang unang dalawang girders ng Lopez Viaduct Project sa Barangay Kanda Ilaya sa Lopez Quezon matapos ang halos apat na taong pagkakaantala. Layunin ng proyekto na mapabilis ang dali ng trapiko at permanenteng masolusyonan na ang perwisyo sa mga motorista dulot na matinding pagbaha sa naturang bahagi ng Maharlika Highway. Ang pagkakabit ng mga girders ay kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng progreso ng infrastruktura. Inatasan din ni Pangulo ang kaukulang ahensya na tiyakin na hindi titingi-tingi ang pagpupuno sa mga kritikal na bahagi ng Maharlika Highway na nagsisilbing pangunahing ugnayan sa South Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ganito noong nakaraang Enero, personal na inspeksyon ni DPWA Secretary Vince Dison at nasabing Viaduct Project. Sa naturang pagbisita, nangako ang kalihim na papaspasan ng DPWH ang konstruksyon upang agad na makapakinabangan ng mga behero at mga motorista. mula dito sa DZLT at 98.3 1 FM Lucena para sa serbisyo todo-todo. Ako si Tony Sandoval sa Among Panig na Mundo. Kamahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
0: Ayun, so tama ako, no, yung huli kong binanggit, girders. Ayan, oo. Actually po mga kabahagi, napakabilis na ngayon ang mga pagkakaroon ng development sa infrastructure, no? Iba talaga pagka si DPWH Secretary Tony Dizon, ano? Ang talagang namuno, no? Wala akong masabi sa mamang ito. Sabi ko nga ituloy-tuloy ang puntirya doon sa mga nasa likod ng mga anomalya sa DPWH, and at the same time, tuloy-tuloy din po ang trabaho upang maihabol bago pa man mag-set na talaga itong tag-ulan, no? Yung panahon po na talagang inaasahan ang mga pagbaha, no? Dahil sa mga matinding pagbuhos ng ulan. Linawin ko pala, hindi Tony Dizon, ha? Si Tony Dizon sa Toxic Question. Vince Dizon yung binabanggit ko, no? Si DPWH, Vince Dizon. So, yung pong dito sa may bandang Quezon City, yung mga viaduct dyan, ano, ay inaayos. So, hindi lamang po dito sa Metro Manila, even doon po sa mga probinsya. So, good news yan. Diba, mga kabahagi? Samantala! Ngayon, mula po sa akin kinauupuan, parang medyo makulimlim, no? Pero kanina, nung ako po'y papunta rito, matinding init, ha? Oo, sobrang sikat ng araw. Sa inyo ba dyan, Mami Cheryl Samonte? Ha? Kamusta? Oo, bandang Sangandaan, Caloocan, si Mami Cheryl, di ba? Eto, update tayo. Mababa ang tsansa po na maging bagyo ang tinututukang isang low pressure area na namataan sa layong 940 kilometro silangan ng Southern Mindanao. Ayun. So, makakalibre pala sila. Ano? Ha? Sila kabahaging dito? No? Sila Jade. Parang walang masyadong ulan, makakagawa sila ng maayos, no? Oo. Sabagamat hindi inaasahan na magiging bagyo, ay patuloy ito magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Minsan pag sobra noon, siguro it is because of the yung scientific na system natin, 'di ba kabahaging Vince, no, nung tayo yung science, yung precipitation na nangyayari pagka sobrang init yung mga bodies of water natin, ilog, dagat, no, ay umaakyat yan, no? Yun yung ng precipitation. Tapos pagka mabigat na ang ating kalupaan, babagsak na siya, no? Kaya ganun, may mga biglang pag-ulan. Lalo pag sabi natin, ay grabe init, mamaya yan uulan. Ayon po sa 5 o'clock AM weather forecast ng PAGASA, easterlies o yung pong hanging nagdudulot ng mainit at maalinsang ang panahon pa rin ang umiiral na weather system sa bahagi ng Luzon at Visayas. Ayan. So, ano pa ba? Ilang linggo pa tayo makakaranas ng matindi. Although nung mga huling araw, may pag-ulan, di ba? Wow, nagre-rejoice ang marami kasi inaibsan ang init. Diba naman? Oo, sige. Eto na muna. Isa pang balita mula sa Lucena. Lipat tayo ng Mindoro. Andiyan si kabahaging Lordy Navarro ng DZYM Mindoro. Oo. Kina-countercheck ko, baka mali na mali yung... Ayan, DZYM Mindoro. 38 bagong bantay dagat sa Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Sumailalim sa Basic Fishery Law Enforcement Training and Deputation. Ayan, sige. Kabahaging Lordy Navarro, Ibahagi mo na yan.
11: Magandang araw, wagabahagi nga, Matt. Matagumpay na isinagawa ang apat na araw na basic fisher law enforcement training at deputation para sa 38 bantay dagat mula sa Bulalakaw Oriental Mindoro na ginanap mula May 19 hanggang 21, 2026 sa Tourism Building Barangay Poblacion. Layunin ang pagsasanay ng palakasin ng kalaman at kakayahan ng mga kalahok sa pagpapatupad ng mga batas, pangisdaan at pangangalaga sa yamang dagat. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng LGU Bulalakaw, Before Malampaya Foundation Incorporated at Pamahalaang Palalawigan ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Governor Vance Delora. Tinalakay dito ang Philippine Fisheries Code o Republic Act 8550 na inimendahan na Republic Act 10654, tamang apprehension, dokumentasyon at pagkilala sa legal at illegal na pangisda. Samantala, binigyan din naman ni Mayor Lumilito M. Kabagay ang kahalagahan ng pangalaga sa yamang dagat para sa kabuhayan at sa susunod na henerasyon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1 FM Mindoro. Ako, si Lori Di Navarro, nag-uulat sa Sumampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Ayan, ako ha. Uy, teka muna, singit na po na natin ha itong mga kabahagi nating nagsa-celebrate at magsa-celebrate ng birthday. It's a Friday today, kaya medyo marami-rami itong mga babatiin natin kasi ihahamig na po natin yung mga magse-celebrate ng Saturday and Sunday. Kasi nga po, 'di ba? Wala ang ating programa pag Sabado at Linggo. Kaya, isang bagsak muna diyan, kabaging Vince. Piano, happy happy birthday muna sa head ng ating production, Miss Anga. Happy birthday, Miss Anne. Pray namin na maging healthy ka lagi. Lagi ring maganda. Oo, less stress. Ayan. Oo. At yung kung ano mang wish mo today ay makamit mo. Yan, no? Oo. And eto na. Kasabay ni Miss Anne na nagsa-celebrate ng birthday din ngayong araw na ito ay sina kabahaging Jimmy Ocampo, Krista Porfieda, ang aking inaanak, happy happy birthday, Dr. Raul Lapitan, happy birthday po, isang cardiologist friend natin yan. Doc, happy birthday, and also kay Jean Salanguste, ang anak ng aking mate na si Tina Salanguste. And on the other day, tomorrow naman, isa pang inaanak ko rin pala ang magse-celebrate ng birthday. Ito inaanak ko naman sa Binyag, yung isa sa kasal. Yon, si Michael ko. Michael ni... Actually, hindi ko anak ha. Ayun, inaanak. Ayun, Michael ko. Happy, happy birthday. Gayun din kay Tay Mijares Pacheco na magse-celebrate ng birthday on Sunday naman siya. Tay! Ayan. Ano yan? Isa sa mga... ahead, ayun, ahead sa akin sa SRPS, no? Mga active members yan ng alumni po ng San Rafael Parochial School. Tay! Ah, aba! Ang simpatikong si Paolo Serafico birthday pala sa Sunday. Ito po yung anak naman ng aking BFF, Dang Carodan. Happy birthday, Pao! And batiin na rin natin si Ma'am Teresa. Ano to? Pabaliktad kasi yung kanyang pangalan sa Facebook. Oo, Iram Aseret. Ayun. Iram Aseret. Yes, happy birthday. At kay Marife Estrada Cubio. Ayan, dami may birthday. Sige. Happy happy birthday sa inyong lahat. Kung may pabahabol kayo ng pabati, just let us know para bago matapos ang program, mabati natin lahat. Okay? Mga kabahagi, magpupasan tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo.
12: Sa problema mo, may ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo.
13: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
14: RPMG.
13: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
3: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
14: Radio Pilipino.
15: This is it.
16: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate,
17: Tuesday Vargas.
16: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
17: 1FM.
18: Muli nagbabalik ang serbisyo todo-todo dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, tayo po papasok na sa ikalawang bahagi po ng ating programang Serbisyo Todo-Todo ngayong araw na ito ng Biyernes. At sabi ko nga, no, pagka Biyernes, tinuguruin natin itong Fast Track Friday. Kung saan mga kabahagi, mostly po, no, most of the time, ay nag-feature po tayo ng mga personahe, no, mga individuals, celebrities, no, mga nasa entertainment, nasa sports, and even nasa iba pong field kung saan ay nagbibigay po ito ng interest, no, katuwaan, and nag-iiwan po ng light issues na sabi nga po ay maganda para sa pagtatapos ng ating linggo, no, na tayo po ay nakangiti, no, although there are lots of pressures coming from different different aspects, no, ng ating pong pamumuhay, eh nandun po yung pag-asa at ay yung mga bagay na maganda, no? Kaya mga kabahagi, antabayanan nyo dahil maya-maya lang po ay makakaugnayan na natin ang isang Catholic Mass Media Awardee, isang super mom para sa akin, and at the same time, no, magaling pong author. At ngayon, isa na rin pong siyang ganap na singer. Ayan ha. Oo. So, antabayanan niyo po siya mga kabahagi. Meron pang nag-message sa atin dito. Si Cynthia pala at si Butcher nanonood sa atin from Sampaloc, Manila. Yung isang viewer natin, no? Nag-PM dito sa akin. Sabi niyang ganon. Marami ng mga super mom. Kasi talagang nai-encourage po sila dun sa mga napapanood nila na hindi lang basta mommy, 'di ba, no? Yung pag sabi mo ang mga mommy kasi dati nasa bahay lang, no? Nag-aalaga ng mga anak, pero ngayon po karamihan na din ay nagpo-pursue ng kani-kanilang career, no? At doon natin aalamin dito po sa ating special guest for today. Paano niyang ginagawa ito? At yung single, di ba? Kung anong single ito na newly launched lang po, ha? Mga kabahagi. Okay, so ngayon po ay ready na, ha? Ang ating kabahaging si Teresa Gumapas Dumadag. Kabahagi, magandang araw sa iyo. Welcome. It's your first time, ano, dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Magandang araw.
19: Magandang araw, Met, and belated Happy Mother's Day to you and to all our viewers.
0: Yan, oo, salamat sa iyo din, ha? Okay, so sabi ko nga dito, ikaw ay ano eh, maraming pinagkakaabalan sa buhay, ha? Oo, aside from being, ano talaga, hands-on, no? Na hands-on mommy, ha? Paano bang nababalanse muna ng isang tulad mo na hands-on sa lahat ng mga pangangailangan ng iyong anak, ng iyong asawa, or yung buong pamilya, no? And at the same time, ito, tuloy-tuloy ka sa iyong, ano eh, ha? Sa iyong mga interest na talagang, sabi ko nga eh, parang hindi ko na kaya. Hindi ko kayang banggain itong taong ito. Ha? Awardee pa, multi-talented. Ha? Kabahagi pa, ano nga ba?
19: Actually, because I'm a Christian, I recognize that it's all by the grace of God na nagagawa ko lahat ng mga interest ko, yung mga gusto kong pagkaabalahan, sabi mo nga, on top of being a hands-on mom. Pero syempre, as a hands-on mom, we also need to be intentional, di ba? Kailangan intentional tayo doon sa mga gusto nating paglaanan ng ating panahon at attention. Kasi, di ba, kapag may gusto tayo, hindi naman mangyayari lang yung mga gusto natin nang hindi natin talaga pinagpaplanuhan,
0: correct,
19: pinaglalaanan ng oras at saka atensyon, enerhiya. Lalo pa tayong mga nanay, 'di ba? Mga mommies, nag-aagawan sa ating oras, sa ating enerhiya at sa ating atensyon. So kailangan talaga meron tayong intentional use of our time and our energy, 'di ba? Kung ano yung pinaka-importante sa atin, kailangan unahin natin yon. And then, syempre, gusto natin na meron pa rin namang natitira para sa atin. Diba?
0: Yeah.
19: Aside from, diba, binibigyan natin ang oras yung ating asawa at saka mga anak, syempre, magtitira rin tayo ng para sa atin. Kasi sabi nga, diba, we cannot pour from an empty cup. So, yung mga nagpapasaya sa atin, kailangan din natin bigyan ng oras at attention.
0: Yan, oo. Yung iba kasi sinasabi, no, yung ibang mga mommies, no, naku, sa bahay nga lang, eh, ubos na ang oras ko. Diba, no? Hindi na ako makaupo kasi pag upo kong ganyan, pag tingala ko, ay, ang daming lilinisin, pati pala mga kisame. Yung mga ganyan. Diba, no? So, kailangan talaga meron din tayong time para sa sarili natin. No? Oo. Pero, eto, nung una, sabi ko nga, no, binanggit na natin kanina, you are awardee ka ng hindi matatawarang Catholic mass media. Oo, ito ay dahil sa pagiging author mo, tama?
19: CMMA or Catholic Mass Media Awards is for one of my blogs.
0: Ah.
19: So, yung blog ko na Hands-on Parent While Earning. And yung pagiging author naman, I had been awarded by the Cardinal Sin Catholic Book Awards 4 times for the books that I have written. So the CMMA or the Catholic Mass Media Awards is for the blog, and the Cardinal Sin Catholic Book Awards is for the books
0: I have authored. Yeah. Oo. Ayun. So eto, no, yung nakatulong ba ang pagiging active mo? And not only you, even the whole family. I understand, di ba, ang mga anak mo ay nagsuserve sa church bilang mga pianista, no? Ha? At nakatulong ba ng malaki ito para maipursu mo yung ito na ikaw ay maging vlogger, na maging author, na talagang napapansin ng iba't ibang mga Catholic organizations?
19: I think kahit pa paano nakatulong siya, kasi unang-una, sila yung inspiration ko rin. Ano yun? Yung they make me happy, di ba? At saka yung ang dami naming pinagkakaabalahan. Nga, we are busy serving in the church, iba't ibang ministries, nagka-choir kami sa misa. And because my children are also musical, katulad nga ng panganay ko na nagpa-piano rin sa simbahan, na-inspire ako na ilagay din sa, i-release din yung aking kanta, makinompose. It gave me the confidence na i-launch din yon.
0: So, kumbaga, nauna mong ginawa, no, yung pagbablog, no, and yung pagsusulat, no, naging author ka ng mga online books. Now, ngayon, eto na yung pinaka-baby mo naman, yung pagkanta mo. And can you tell us about this latest single na na-launch, no? Via Spotify, tama ba ako?
19: Spotify and all other music platforms, including Apple Music, Amazon Music, YouTube, pati rin sa Facebook at saka TikTok, makikita yun.
0: Wow!
19: Background sa mga videos.
0: Oh, so ano nga itong ano itong single na ito and ano yung pinakabuod? Kasi usually 'di ba ang mga songs there's meron siyang pinupuntirang pinakabuod kung bakit nung buong kanta nito, nung buong awitin na ito.
19: Actually, itong kanta na to, this is not recently composed. The truth is, I composed it when I was still single. Pero bago lang namin siya ni-launch. Kasi dati, parang hindi ako ganun ka-confident. Kumbaga, parang gusto ko lang, gusto lang, okay lang, basta nakakompose ako ng kanta. Pero, yun nga, I draw inspiration from my family, from my children. And to answer your question, yung saan nanggaling yung inspirasyon, paano ko ito ginawa, and tungkol saan ito. Ang title ng kanta ko ay Light of My Life, King of All Kings. So this is about God, about Jesus being my inspiration in my life. Na siya yung nagbibigay ng lakas ng loob, nagbibigay sa akin ng direction and meaning in my life. So yun yung pinaka message ng kanta na it talks about someone na walang confidence or maraming takot and then eventually nagkaroon ng lakas ng loob na wala yung mga takot because of God who is the light and the one who gives direction and meaning.

0: parang naka-off ata mic ko, no? Ayan. So, ulitin ko lang, ano, si Kabahaging Booker Panotes, isang viewer natin, ay nagmensahe. Sabi niyang ganun, wow! Superwoman siya! Galing naman! Daming achievements, kahit daming ganap, congratulations, ma'am. Mula kay Booker Panotes ng Cavite, who is also a viewer natin.
1: Thank you.
0: Oo. Okay, so, sabi nga, no, kung ang babae, kung ang lalaki, ay yung husband ay nagiging, ano to, magaling sa kanyang career na napili, no? Gayon din ba sa mga babaeng tulad mo na sabi nga, ito, super mom ito, ha? Is it also because we can also attribute it sa mga, sa naging partner natin sa buhay, kung bakit naging successful ka, Kabahaging Teresa?
1: Alam mo, Matt, totoo yan. Kasi kung hindi naman din good provider yung asawa ko, hindi ako magkakaroon ng enough time, 'di ba, to pursue my interest, 'di ba? Kasi magiging sobrang busy rin ako to provide or to help earn for the family. So I'm very grateful, no? Nagpapasalamat ako na yung asawa ko masipag at saka he is able to provide for our family, kasi yun, I can focus on taking care of the children, nakapag-focus ako sa pag-homeschool, and I can focus on ministry. No, so, meron akong oras para dito sa mga mahalagang bagay na gusto kong pagkaabalahan dahil nandiyan siya to support. And at saka, ano rin siya, siya yung aking technical advisor, kasi IT and iba't ibang mga tech ang expertise niya. So, siya rin yung tumutulong sa akin to maintain my website, my blog, and to advise me when it comes to technology.
0: Ayun naman pala! So, ayan na, alam niyo na, yung mga naghahanap ng partner sa buhay, ha? Oh, magandang halimbawa ito na kumbaga hahanapin ninyo yung angkop na angkop. Kumbaga yung magandang tandem, diba, no? Ha, sa pamilya and even sa career, at yung ano, yung very supportive, 'di ba, no, Kabahaging Teresa, in all the things that you do, kumbaga nandun siya. Okay, sabing ganon, oy, merong bumabate, Raquel De Mesa, saying congratulations daw, mukhang kumari mo ito.
1: Oo, tama. Thank you, Mare, for watching.
0: Ayun, okay, so thank you po ha sa pagme-message. At merong isang tanong dito, no? Somehow daw ba dumating dun sa punto ng iyong buhay na may pagkakataon na you have to choose, no? You have to choose. Although ikaw ay magaling when it comes to devoting time, no? Separately. Pero is there a time ba na you have to choose between your kids and etong pinupursu mo? Ayan, ha?
1: So, syempre, ano, merong seasons. Ito yung tinatawag ko na kailangan nating i-recognize yung iba't ibang seasons of our lives. Kasi for example, nung buntis ako, bagong panganak sa mga baby ko, kasi I have 3 kids. So, every time na buntis ako at saka bagong panganak, ang priority ko is to take care of myself and the baby. At saka yun nga, i-breastfeed sila for at least 2 years. So during that period, hindi ako masyado tumatanggap ng ano, trabaho. Yung kung tatanggap man ako, sobrang light lang at saka paminsan-minsan lang. So bihira ako tumatanggap ng speaking engagements or mga events kung saan ako magi-guest. Kasi ang priority ko to be there for the baby. Tapos pag medyo malaki na yung baby, at least 6 months or 1 year, saka lang ulit ako tumatanggap ng mga projects that will entail more of my time, no? So syempre kasi 'di ba kapag nag-commit ka, kailangan kaya mong panindigan. Eh pag maliit pa yung bata, mahirap, no? Maraming factors, baka magkasakit, 'di ba? So ayoko rin namang masisira yung reputation ko as a professional. So I don't commit yung mga long-term at saka malalaking projects pag bata pa yung mga anak ko. And that's something na pinag-usapan din namin ng asawa ko. Kaya nga, natutuwa ako kasi sinuportahan naman niya ako na hindi ko kailangan magtrabaho doon sa mga times na yon kasi ang priority namin to take care of the children. And then I will only do consulting work or mga projects pag medyo malaki yung mga bata na yun, yes. At least 1 year old or older.
0: Oo. Ayan. So, napansin ko, kabahaging Teresa, no, ang laking contribution nitong advent ng technology, no? Para magpatuloy ka dito sa iyong career habang ikaw ay nagre-rear ng inyong pamilya, no? Ha? Lalong-lalo na sa panahon dati nung halos magkaedara lang siguro tayo or matanda lang ako ng konti sa iyo, 'di ba, no? Ay ano, wala pa tayong mga Spotify, wala tayong mga ganyan eh, 'di ba? Oo eh, talagang pupunta ka sa recording company para mag-promote ng iyong sarili, para magkaroon ng single. Ayun. So, kabahagi, after this, invite mo yung mga kabahagi natin once again, ano, para dito sa iyong newly launched single at magkakaroon ba ito ng nakasunod. Ayan.
1: So again, I'd like to invite all of you to listen to Light of My Life, King of All Kings. Available siya sa YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music, pati sa TikTok mahahanap niya, saka sa Facebook, and many other music platforms. And tama ka, Met, na napakalaking factor ng technology ngayon. Kasi hindi mo na kailangan pumunta sa recording studio. Kung meron kang equipment sa bahay, like kami kasi meron kaming equipments na pwede naming magamit sa bahay to record our own single or to come up with our own album. And ngayon, meron ng iba't ibang ways para makapag-launch tayo ng singles or album, even from home. So ito yung napakalaking factor na makakatulong sa mga artists na katulad ko. And hopefully, God will give me more inspiration to compose and record more songs for His glory.
0: Yun! Ako, napakaganda! Oo! So, kabahaging Teresa, eto, no? Parting words pa para dun sa mga kabahagi natin nanonood, nakikinig sa atin noon, especially yung mga moms out there na medyo nalagay na lang sa na ano na, no? Nalagay na ba sa limot o background na lang, kumbaga, yung kanilang career, yung kanilang dreams, matapos silang harapin ang buhay pamilya. Ayan. Anong maipapayo mo sa kanila? Oo.
1: Para sa mga nanay, mga mami, mamas na nakikinig, nanonood sa atin ngayon, it's never too late. It's never too late para i-pursue ninyo yung inyong mga interest, no? So, ako, I'm proud to share that I'm already a golden girl. And this is a milestone for me to also launch my own song, my own single at this time of my life, no? So, ako, I'm happy and proud na inaamin ko yon, na nagawa ko yon at this stage. Sabi nga eh, at the second half of our life, we can reinvent ourselves and we can start pursuing mga bagong interests or mga interest natin dati na hindi natin nabigyan ng panahon noon. So, hindi pa huli ang lahat, and I encourage you na make time for your own interest. Kasi hindi lang naman pag-aalaga ng mga bata or mga anak ang papel natin. Huwag nating kalimutan yung sarili rin nating mga interest, yung mga bagay na gusto rin nating makamit bilang isang tao, di ba? So, don't forget your dreams. And with the grace of God, makakaya nyo rin ma-achieve yan.
0: Yeah, nako. Very well said, kabahaging Teresa, no? And this will serve an inspiration para dun sa iba pang mga kabahagi natin na ano na, no, na-focus sa pamilya ang kanilang pansin, ano, ang kanilang pag-iisip, no? May panahon pa para sa mga golden girls na tulad natin. Ayon, sa mabuhay ka, kabahaging Teresa Dumadag. And of course, iyo ding better half na very supportive. Advance, Happy Father's Day by June, ha? Mga kalalakihan naman. Maraming salamat sa'yo and have a good day.
1: Maraming salamat din, Met, sa iyong pag-imbita. And good day to everyone who watched our segment today.
0: Okay, thank you. Yan mga kabahagi, tinampok natin sa ating Fast Track Friday. Si kabahaging Teresa Gumapas Dumadag dito sa ating programang Serbisyo Tortado!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sa himpapawid na
6: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
6: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
9: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air.
9: Expect non-stop tawanan,
10: kwentuhan,
9: balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
10: Balagbagan na!
11: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
12: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Uy, thank you very much. Ha. Maraming nagpapalipad ng puso. Ayan, ha. Oo, nag-heart po siya din sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Thank you very much. Oo, at eto na muna. Si Grace Gonzalez ng EWPR Dagupan, may balita, mga MSMEs mula lalawigan Pangasinan muling bumida sa ginanap na International Food Exhibition sa World Trade Center sa Pasay City. Uy, punta tayo dyan. Gusto ko yung mga ganyan, mga food fair. Grace Gonzalez ng EWPR Dagupan, ibahagi na yan.
13: Yes, magandang tanghali kabahaging Met. Hanggang ngayong araw at bukas pa ito gaganapin. Mm-hmm. Kasalukuyang isinasagawa kasi ito. Ang lokal na pamahal nga kabahaging Met ng lalawigan ng Pangasinan ay muling pinangunahan ang pagsali sa ginaganap ngang International Food Exhibition dito sa bahaging ito ng Pasay City. Nagsimula ito kahapon, ngayon at bukas sa mismong World Trade Center. Bumida ang mga nasa 11 micro, small and medium enterprises mula nga dito sa lalawigang Pangasinan. Habang nagpakita naman ng pagsuporta si Governor Ramon Aguicuritor kasama si Department of Trade and Industry, DTI, Assistant Regional Director Natalia Talatin. Nangako ang DTI ng tulong para sa mga MSMEs na ito nga ay tutulong sa pamamagitan ng market exposure, ang business matching at ang market promotion na patuloy na ipinopromote sa pandaigdigang merkado. Kasama rin sa mga ipinangako ng pagbibigay ng kumpletong papeles kaya ng business permit mula sa LGU, ang license to operate mula sa Food and Drug Administration at maging ang Certificate of Product Registration. Gayon din ang laboratory analysis, product labeling o ito nga at ang food manufacturing practices. Ayon di pa dito kabahagi met ang MSMA, ang product na mga ito ay nakakarating na sa bahagi ng Europa, Australia at Canada at inaasahan din na makakapasok sa bansang Amerika. Yan ang ating update mula rito sa TWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serpisyo Todo-Todo. Dahil sa mamparig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serpisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. At babatiin ko muna yung mga member ng Coffee Bean Team. Hello mga mommies! Andiyan si Mami Cheryl Samonte, Mami Josie Cinto, of course si Dr. Zarina Buensalida na busy ata sa seminar ngayon, ano? Oo, yung kanilang grupo po, Dental Association. Ha? Doktora, ingat! Of course, sabatiin ko rin si Mami Ana Caballero, na si Mami Vicky Naharo, ayun dyan din, and si Mami Elaine Cristobal. Hello sa inyo mga kabahagi. At uy, mga mamis ngayon, abala na. Oo. By next week, ano na, umpisa na ng Brigada Eskwela sa mga public schools, ano? And after nyan, para mga 2 weeks preparation, tapos pasukan na naman, no? Ay, nako. Aagang gising na naman! Okay, mga kabahagi, eto na! Habol natin si Joseph Lumibang ng DWPR Dagupan Medical Mission, ginanap ngayong araw sa barangay Kitpegan National High School sa bayan ng Mangatarim, Pangasinan. Kabahaging Joseph Lumibang, magandang araw.
14: Magandang maga, mamits. 10 barangay sa bayan ng Mangatarim, Pangasinan ay nabigyan ng serbisyo medikal ngayong araw ng Biyernes, Mayo 22, 2026. Na may timang kalusugan mo, aalagaan ko. At ito'y inisyatibo ng tatlong counselor Aritsyo sa bayan ng Mangatarim, katuwang ang Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Ang konsepto at makabuluhang serbisyo medikal, kabahagi rin ang LGU na serbisyo na pinagtulungan upang ipaabot at ipalapit sa mga kabarangay, lalo na't maraming senior citizen ay nabigyan ng libreng gamot, check-up. Kasama rin ang mga doctors, nurse at ophthalmologists

0: balitang eksklusibo sa DWP Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lumibo, nag-uulat sa serbisyo Toto-Toto dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Toto-Toto.
2: Maraming salamat, kabaging Joseph! Oras na para ko'y magpaalam. Thank you muna kay Miss Ango, ang ating birthday girl! Gayun din kay John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikael. Maraming salamat sa inyo. Sa ating co-pilot for today, Vincent Duraga. Siyempre pa, ang bago natin kasama mula sa technical side. Andiyan din ang mga trainees natin from Bulacan State University, Kathleen Ebrida and Francis Bacani. From LPU naman, ang mga simbarikong Mark Austria at Landscaping. Of course, with the supervision of Engineer Dave. Mga kabahagi, maraming salamat at laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
3: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
4: Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ubo ng babahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L.

0: Generic Mamo Plenix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, aga pa agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
5: tulog sa pangangalagan ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liverite Pro.
7: This is Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Watermark. Sarap maging mom.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One FM.
12: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
13: Friday's Best.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: These time checks brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, BMEC.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This is Friday's Best.

0: This is your only one FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: nagtutok na tapos yung pagdumi na nakakatulong siya dun sa pagdumi natin talagang nagkakaginawa,
1: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: One FM. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
13: This song is brought to you by
14: Optin Lutein Capsule.
13: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's Best.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: This song is brought to you by
16: Optin Lutein Capsule.
15: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
17: This is Friday's Best.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: For liver health, level up na! Liverate Pro!
10: Silimarina!
9: Multivitamins pa!
10: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
9: Liver up na! Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuhod! Siko, baywa,
15: aray!
14: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: This song is brought to you by
7: Liverate Pro.
4: May silimarin na?
7: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
17: You are listening to Friday's Best.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng

0: Oral na labundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
4: This time check is brought to you by
5: Plemex Forte Syrup and Capsule.
6: Maluwag ang paghinga,
7: tunaw ang plema.
8: Basta lagundi,
9: Plemex.
10: Mga suki, order na!
11: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ang katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
10: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad lang, fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! With Liver Aid Pro.
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
21: Mahalagang paalala,
20: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
23: Ang batang lagundi, Plemex!
24: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: This song is brought to you by
5: Plemex Forte Syrup and Capsule.
6: Maluwag ang panghinga,
7: tunaw ang plema.
8: Basta lagundi,
9: Plemex.
1: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod. Siko. Baywang.
9: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: We are one people. We are one nation.
18: You're only one of them. One lang yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Friday's Best.

0: Summer's here. Capitable you. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: One FM. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: This is Friday's Best.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
4: You are listening to Friday's Best.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 3:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad lang, fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: One FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Friday's best.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Ano't yung pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tayo na ang

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya pa ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya.
12: Ikaw ang magsasabing kaya.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
16: It's the dance.
15: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
17: This is Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Kidney Care.
5: Kidney Care time!
6: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
8: Pabili nga nito.
9: Mahal naman. 20 na lang.
10: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Rexido Forte.
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Hep, hep. Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
16: Mark Stevia Food Supplement.
15: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
16: Mark Stevia Food Supplement.
15: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
17: Nagsalong admittente lang nga na taanak mo.
18: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
19: At ti ubing na aglang lang nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
20: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
21: Unilab quality yan.
22: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga suki! Order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: One FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's best.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Nagsalong admitin, tila nga nataanak mo'n.
2: Ay na, managsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: once again.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 5:45.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Pag lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
10: Mm-mm.
9: At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: For liver health,
11: level up na!
3: Liver Aid Pro,
11: silima rin na,
3: multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro! Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa! Yan ang Liver Aid Pro! Tulong sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liver Aid Pro!
12: Pabili nga ito!
13: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexino Forte!
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexino Forte, mas bilis banat sa apat.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka rin to, wala kang talo.
18: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
14: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
14: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
19: Nagsalun admitin tila nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit na lang dahito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus. Araw-araw.
17: Kaya pa ganyan.
18: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
0: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
1: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
0: ikaw ang
1: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
10: It's the dance.
14: Your wish is my command.
9: This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: You are listening to Friday's Best.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Pabili nga nito.
5: Mahal naman. Ang 20 na lang.
4: Ano nito?
6: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Rexido Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
19: Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: We are one people. We are one nation.
4: You're only one of them. One lang yan.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 7:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit mat lang dahil ito.
9: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
14: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
17: Para sa Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
19: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
20: Kaya ko pa.
19: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
20: Kaya ko pa.
19: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento at mga katanungan. Ito na po yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang ating po namang numero.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang balado doon ang mga kaibigan. Itawag nyo na yan 0969-226-9623 ang numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan mga kaibigan. Tawag nyo na. At syempre pa mga kaibigan, available na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Kailangan nyo lang po hanapin ang ating po namang produkto na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Para doon sa naghahanap na talagang matapang na rice coffee mga kaibigan. Yan po yung ating tinaguriang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar mga kaibigan. Ipagtanong-tanong nyo na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre huwag din pong kaliligtaan mga kaibigan ang ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores din sa inyo po namang mga lugar. Another caller. Okay, first caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Apo. Pangalay po, Kuya Boy.
0: Hello po, nanay. Sino po sila?
1: Si Naida Hormiliosa, Mendoza Hormiliosa po. Taga Kalibo, Aklan.
0: Kalibo, Aklan. Nanay, si Naida. Okay po. Ilang taon na po kayo?
1: 70 po.
0: 70. Okay po. Nanay, kayo po umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Very good.
1: Opo. Mga 2 years na po.
0: Opo, very good po nanay. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakikinig po kami araw-araw sa tama nyo. Bumili kami sa kwan, sa drugstore. Kasi yung anak ko gusto talaga magkwan, makainom.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bedridden ka.
0: Ah, bedridden?
1: Sabi niya, mama.
0: Opo, bedridden po yung anak po ninyo. Bakit po bedridden po yung anak po ninyo?
1: Kasi po, noong nakwan po siya, bali natumba, nagkapilay, hindi na siya nakakuan.
0: Hindi na nakalakad?
1: Nakalakad.
0: Ilang taon po siya, nanay?
1: 53.
0: Okay. So hanggang ngayon, bedridden po siya?
1: Hindi na po. Kasi siya yung nagkuhan. Lagi po kasi siyang kuhan, nakikinig sa programa nyo. Sabi niya sa akin, ma, bubili ka ng rice coffee. Baka sakali, sabi niya, makabangon daw siya. O kuhan, makalakad. Ayun. Nakaupo na siya. Nakakabangon na siya mag-isa.
0: Dahil po sa?
1: Dali po sa rice coffee. Kasi yun ang kanya.
0: Wow. Wow. Nandiyan po ba siya, nanay? Pwede po ba natin makausap siya?
1: Kasi...

0: PWD kasi po siya, Kuya Boy.
1: Hindi po nakakapagsalita?
0: Nakakapagsalita po, kaso lang utal-utal.
1: Ah, ganun.
0: Nakikinig po siya nito.
1: Nakikinig siya ngayon. Opo, sige na, Nay. Ikaw na lang po yung mag...
0: Hello?
1: Hello,
0: hello
1: po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Oh, ito po siya.
1: Sige po.
0: Oh, yeah.
1: Oh. Hello, hello po. Si Kuya Boy po ito.
0: Hello, hello. Hello po.
1: Ah, okay, nanay. Nanay, opo, sige na po. Okay lang po. Baka po mahirapan pa po siya. Nanay, yung po bang problema niya sa pagsasalita ay dahil po doon sa disgrasya sa kanya?
0: Hindi po, kasi konsya eh. Parang, kuan ba na siya? Ayaw bang may cerebral paralysis siya?
1: Ah, okay. Tapos, natumba pa.
0: Nang lumakuan, yung malaki na siya, natumba siya. Mga edad siya ng mga 51, yun, natumba siya. Sa pilay. Eh, pinahilot. Kaso lang, lumala hanggang di na siya makakuha. Di na niya maikilos yung kamay niya.
1: Mm-mm.
0: Hanggang nangayayat. Ayun.
1: Mm-mm. Tapos? Tapos narinig niya po yung narinig niya po yung programa natin. Narinig po ninyo.
0: Ano po? O kasi araw-araw siya nakikinig eh.
1: Salamat
0: sabi
1: po.
0: Sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, bili ka nga ng rice cookie. Baka sakali, sabi niya, makabangon daw siya, makalakad. Eh ngayon eh, nakakabangon na siya mag-isa, saka nakakakuha na siya, nakakatayo.
1: Wow. So, wow. Very good po, Nanay. So malaking bagay yun na po pala yung naitulong po sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Oo. Dalawang taon na po kasi kami minum ng rice. Eh,
1: wow.
0: Nung nangkuhan ko na mainam yung produkto nyo, yung rice coffee, pati ako, umiinom na rin to.
1: Tama, Nanay. Tama yon. Nanay, kayo, ano po yung mga, ano, nagbago po sa inyong kalusugan? Ano po yung napansin po ninyo, Nanay Zenaida?
0: Eh, yung mas pa na yung tulog ko. Dati kasi, hindi ako halos makatulog. Madaling araw na bago ako makaidlit. Tapos, maaga pa ako nagigising. Ayun, ay ngayon, maganda na yung tulog ko.
1: Wow. Wow. Very good po, Nanay. So ngayon po, Nanay, halos po, kumbaga pareho na kayo ng anak po ninyo na natutulungan ng ating rice coffee. So, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon sa pag-inom ng ating rice coffee? Kayo pong dalawa?
0: Tatlo po.
1: Tatlo?
0: Eh, very yung tatlong po, kasi Kuya Boy, parang yung, kuwan ko ba, sa umaga, yung 25 in one.
1: Very good.
0: Tapos, sa tangali ay yung 14.
1: Tama.
0: At sa gabi.
1: Very 14. Good. Very good. So, very good po yun, Nanay. Ayun, tama po yan.
0: Ayong tanong ko lang po, Boy, kung pwede niya mag-inom ba ng gatas?
1: Opo, Nanay. Wala naman pong problema. Okay naman po yung gatas. Nutrition din po yun. So, okay lang po yun. Pero, Nanay, kung halimbawa, rice coffee lang ang meron po ninyo, kumpleto na po kasi rice coffee lang, kumpleto na po. Okay naman po yun, Nanay. Wala pong problema.
0: Yan lang po. Tanong ko kasi nag-i-insure siya.
1: Yes, okay po yun, Nanay. Wala pong problema yun. Wala pong problema yun. Kahit nga po may iniinom siyang gamot galing po sa doktor, kung meron pong reseta ang doktor sa kanya, wala pong problema yun, Nanay.
0: Oh, mayroon nga po. Eh, kaso, nung nag-iinom na siya ng rice coffee, nabawasan yung maintenance niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, 6 na klase yung gamot niya. Ay, isa na lang natira nang mula nag-iinom na siya ng rice coffee.
1: Mm-hmm. Very good po yun, Nanay. Basta ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, at kung meron pong mga meron din pong mga tawag dito, mga gamot na iniinom siya galing po sa doktor, pwedeng-pwede rin po, Nanay, na umiinom din siya ng ating rice coffee. Okay po?
0: Okay po kami, Kuya Boy, na may maintenance.
1: Ano po yun?
0: Pareho po kami na may maintenance.
1: Opo.
0: Kasi may maintenance po sa high blood. Siya eh yung parang vitamin sanggub yun ba? Sanggub yun.
1: Opo. Sige po, Nanay. Basta po, Nanay, ituloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
0: Oo. Eh, pag hindi siya nakainom ng rice coffee, parang kwan siya.
1: Mahina.
0: hindi na siya mapainom ng kahit na anong kwan, 3-in-1.
1: Maraming salamat po, nanay. Basta po, araw-arawin po yung pag-iinom. Opo.
0: Pag may pumupunta dito ng kapatid ko, yun, binigyan ko sila ng kwan, iniinganyo ko yun, inom kayo ng rice coffee.
1: Dapat lang po, dapat lang. Tama po yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? At ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee para kahit po papano, di ba, ma-ano natin, kumbaga, mapagpatuloy po naman yung paggaling po ng anak po ninyo, nanay.
0: Opo.
1: Okay?
0: Okay, mamala, makikinig naman kami ulit. Every 6, aside ng gabi. Yun, nakikinig kami dati. Oo.
1: Ano pong pangalan ng anak ninyo? Ano pong pangalan ng anak ninyo?
0: Ria.
1: Okay. Ano pong apelyido?
0: Ria. Minta Hormeliosa.
1: Hormeliosa. Okay po.
0: Opo.
1: Sige po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. Ano, nanay? Nanay Sinayda, marami sa ating mga taga-Kalibo Aklan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon, hindi pa umiinom ng ating rice coffee. Nakikinig sila ngayon. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na hindi pa umiinom ng rice coffee?
0: Yung masasabi ko lang sa mga hindi pa nakakainom ng rice coffee, umpisahan na nilang magkwan, mauminom ng rice coffee. Dahil maganda sa kwan.
1: Tama po.
0: Nakakatulog, yung karamdaman.
1: Maraming salamat po, nanay. Nanay, thank you very much po sa pagtawag po ninyo, ha?
0: Salamat din po. Ay, nakakontak ko. At tagal na kami nagkontak. Hindi kami makapasok.
1: At least ngayon.
0: Ay, salamat po. Sa pagtahan, Kuya Boy.
1: Yes.
0: Akala ko kung siya.
1: Sabi ko nga po, nanay. Sabi ko nga po, nanay. Mag-text lang kayo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Okay po yun sa amin.
0: Okay.
1: Okay po. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you. God bless, Nanay Sinayda. Salamat po sa inyo. Bye-bye. And hello po kay Ria. Salamat po kay Ria. Salamat po. Maraming salamat.
0: Bye-bye daw.
1: Bye-bye. Ria, salamat. Nanay Ria, thank you. Mag-iingat ka lagi. Magpalakas ka, Ma'am Ria. Magpalakas po kayo. Inom lang kayo lagi ng rice coffee.
0: Okay.
1: Okay po.
0: Hindi mawawala. Pangabang buhay na po, Kuya Boy.
1: Thank you very much, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye po, nanay.
0: God bless.
1: God bless po. Mag-iingat po. Mga kaibigan, si Nanay Zenaida at si Ria na meron pong kumbaga ilang taon po na naging bedridden. At dahil po daw sabi po na kanyang nanay na si Nanay Zenaida sa patuloy po ng pag-iinom ng rice coffee nakakabangon ng mag-isa si Miss Ria. Malaking bagay po, mga kaibigan, na 'di ba? Tuwang-tuwa si Miss Ria, hindi lang siya makapagsalita ng kasi utal-utal daw dahil may problema sa kanya pong pagsasalita. Pero ang kagandahan po dahil sa matagal nang naging bedridden si Miss Ria, ngayon po ay nakakabangon ng mag-isa dahil po sa pag-iinom ng rice coffee araw-araw. Kaya sabi ni Nanay Sinayda, panghabang buhay na namin to, Kuya Boy. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan naman to, Kuya Boy.
1: Yes po. Sino po sila?
2: Yung taga-subaybay mo, Kuya Boy, na makulit, di ba sabi mo sa akin noon? Di ba tatawag ako ulit sa
1: tama.
2: Iyo?
1: Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Leonie po.
1: Leonie.
2: San Jose Occidental Mindoro.
1: San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na nga po kayo?
2: 71 po.
1: 71. At umiinom na ng rice coffee si Nanay Leonie?
2: Opo, Kuya Boy, 1 year na.
1: 1 year na. Ano po yung ano po, nanay, yung ano yung tawag dito, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
2: Ay, una po, Kuya Boy, kasi narinig ko sa inya sa mga testimonya na ang rice cookie ay magaling daw sa katawan.
1: Tama.
2: Maganda po sa katawan.
1: Tama.
2: Kaya po nung narinig ko naman sa radyo, sabi ko, sige, try ko nga na bumili. Sabi ko nga po, kaya sa ngayon, Kuya Boy, umiinom po kami. Kaya lang, Kuya Boy, kararating ko lang, Kuya Boy, na bumili ng rice cookie sa Softstar. Mm-hmm. Ang problema, Kuya Boy, wala naman palang sabon pa sila.
1: Wala pang sabon. Sa iba pong mga lugar, sa ibang mga butika dyan sa inyo, na-try nyo na po?
2: Wala po, Kuya Boy. Galing na ako sa Sever's Pharmacy, sa Softstar, sa lahat po ng pharmacy, Kuya Boy. Wala daw po sa silang sabon. Hindi naman daw po nila alam doon. Yung pala, may sabon daw pala ang rice cookie.
1: Oh, okay, sige po. Nanay, San Jose, Occidental, Mindoro, wala pang sabon. Okay po. Wala pang sabon. Okay, kukulitin natin yung...
2: Kaya kuya
1: Bob, kukulitin
2: talaga
1: sa kasi, yes. Maraming naghahanap sa akin. Yes, talaga. Sabi ko nga din sa ating mga, dito sa ating programa, kapag wala pang sabon dyan sa inyong lugar, tawagan nyo ako at pagalitan nyo si Kuya Boy. Kuya Boy, wala pang sabon dito. Bakit naman wala? Ano ba, Kuya Boy? Okay, lang po. Okay lang po yan.
2: Alam mo, kahit hindi ko pa yan nasubukan na sabon at saka hindi ko pa yan nakita. Mm-hmm. Alam mo, dinipuno ko na yan sa mga kapitbahay namin, kaibigan, kakilala. Sabi ko, pag dumating ka ako yung sabon, mag-share ako sa inyo dahil kasi sabi ni Kuya Boy, maganda raw yun sa katawa.
1: Opo, maganda po talaga. Opo. Sige po, nanay. At again, ha, nanay. Oh. Sa ganito, simula ngayon, sa mga susunod na araw, kasi pagkatapos ng programa natin, sasabihin ko na rin sa ating mga deliveries, kukulitin ko rin sila na sasabihin ko na lagyan na doon at papapagalitan ako ng ating mga kababayan, lalo na si Nanay Leone, magagalit sa akin dahil sasabihin ko na papalagyan na dyan ng sabon, tapos lagyan nyo na. Kapag wala pa, nanay, sa mga susunod na araw, lalo na next week, halimbawa next week, wala pa, tawagan nyo po ako, kagalitan nyo na po ako, nanay.
2: Sige po, Kuya Boy. Maghahintay po kami.
1: Apo. Nanay, yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta?
2: Ay, okay naman po, Kuya Boy. Tatlong beses sa isang araw na namin ginagamit.
1: Thank you.
2: Kuya Boy, kasama na nga po ito sa aming budget. Sabi po ng aking anak, Nay, basta pag wala ka ng rice coffee, bili ka kaagad, sabi po niya.
1: Ako. Wow naman, mahal ka ng anak niyo, nanay. Very good naman po.
2: Kasi nga po, Kuya Boy, one year mga kaming gumagamit nito. Mula nang nagsimula po kaming gumagamit, Kuya Boy, awa ng Diyos po, wala naman kaming mararamdaman kasi nga masigla po ang aming katawan, tapos wala kaming iniindas sa katawan.
1: Correct.
2: Naging wala po ang katawan.
1: Yes, yun po yung sinasabi natin, nanay, na yung ating rice coffee ay hindi lang po para maibsan yung ating mga karamdaman. Ito po yung proteksyon sa ating po namang kalusugan na maging malayo tayo sa mga karamdaman na pwede pong umatake sa atin at sumira ng ating kalusugan. At yan po yung nangyayari sa inyo sa patuloy po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Wala kayong, kumbaga, wala ni minsan na mga karamdaman na mararamdaman kayo dahil protektado po kayo ng ating rice coffee. Nutrition po kasi ito. Yun yung sinasabi ko na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sapat yung nutrition sa ating katawan. So, lumalakas yung ating immune system. Lumalakas din yung ating resistensya. Na sinasabi natin na ang ating resistensya, yan po yung, tsaka yung ating immune system, yan po yung gwardya ng ating katawan na hindi tayo mapasok ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira po sa ating po namang kalusugan. So, ganun po talaga, nanay. So, nararamdaman po ninyo, kaya po kayo ay patuloy na umiinom ng ating rice coffee. Natikman nyo na po ba, nanay, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa nga po, Kuya Boy, kasi pag nagtatanong ako doon, lagi daw nauubos.
1: Laging nauubos yung ating 25-in-1. Sige, naubos na. Sasabihin ko din sa deliveries natin na naubos na. Pero dati, nanay, meron.
2: Opo. Kasi nga, kung minsan Cowboy, ay Kuya Boy, pag yung pumupunta nga ako, ako doon, eh, alam nyo, ang binibili baga ng mga customer, kung minsan 10 boxes. Dahil kasi nga po, malayo daw po sila sa, dito sa,
1: okay.
2: Dito, kapon, mga, yes. Opo, marami po kasi Boonville, Kuya Boy.
1: Kasi,
2: dahil malayo po sila dito sa bayan.
1: Yes, tama nga naman, nagpapasiguro na sila kasi isahan sila kung pumunta ng bayan. Kaya maramihan na talaga yung binibili po nila, tama?
2: Opo.
1: Ay, very good. Sige po nanay, hayaan po ninyo. So, nauubos ka agad yung ating 25-in-1?
2: Opo, Kuya Boy.
1: Yung ating 14-in-1 plus 1, kumusta naman?
2: Okay naman po, marami silang stock.
1: Marami silang stock. Yun lang 25-in-1 ang nauubusan. Na. Saka yung sabon. Yung sabon, Kuya Boy, yung sabon. Huwag mong kakalimutan, Kuya Boy, yung sabon. Okay, nanay. Noted po yan. At wala pong problema kung kakagalitan niyo po ako. Tawagan niyo po ako, Kuya Boy. Sabi mo, meron na. Bakit wala pa, Kuya Boy? Okay po yun, nanay. Thank you very much, boss. Tulong po ninyo yan sa ating lahat, nanay. Thank you. Maraming salamat po.
2: Thank you po din, Kuya Boy.
1: Yes. Mag-iingat po, nanay. Huwag gaanong maglalabas. Na, medyo sobrang, ano pa,
2: sobrang init po din. Amen.
1: Yes, hayaan muna na tumila yung init bago lalabas ng bahay. Nanay, salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye. God bless po, nanay. Thank you. Balitaan niyo po ako ulit, ha? Opo, salamat. Opo, salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa atin po ng mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladundunan. At again, pwede rin po kayong mag-text ano po, at kami po yung tatawag po sa inyo. Kami po yung bahalang tumawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang. Okay na po kami doon. Kami nang tatawag. Kung halimbawa wala po kayong pantawag sa amin, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
3: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po, kasi po yung ihi ko halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
3: Opo, pero bangon kayo ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
3: Opo, tapos?
4: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
3: Tama po yan.
4: Kasi ako, nasubukan po na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
6: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
7: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!
8: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: 1FM.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name that persists. Consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan, ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.

0: Vitex Negundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! More music!
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At two blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan,
9: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo at naman ng Jmar Marketing or Jmar Herbs Incorporated.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag sa ating mga kasanggang nakikinig. Dito naman sa lugar ng kabisayaan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga nanay, malusog na umaga? Siyempre sa ating mga tatay na laging nakasubaybay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y maging malusog ang pangatawan. Lagi po tayong mag-exercise. Lagi tayong kumain ng mga masusustansyang gulay. Uminom ng maraming tubig. At isa pa mga parents kong minamahal, iwasan ang mga malalang bisyo. Yan ang nakakasira sa atin mga parents kong minamahal. Ha? Kaya sa atin lahat, mga tito, mga tita, kumusta na rin tayo? Sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning! Welcome sa ating programa. Nawa po kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Tulad naman ng ating produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ha? Ito ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Namnam Healthy sa Katawan. At ang Marka 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay nabigas sa tunay nawagas. Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. At itong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At siyempre, narito rin ang ating Mark Stevia Organic Sweetener. Ito po yung alternative sweetener na mababa sa calorie content. Ito na po ang ginagamit ng ating mga parents na pangtamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Gustong maging matamis sa pamagitan ng Mark Stevia na sinasabing low calorie sapagkat nanggagaling ang ating tamis sa isang halamang stevia. Mark C Vitamin C plus Zinc, ang purong vitamin C. Siyempre naman with zinc po yan mga kasangga. Yan po yung ginagamit ng panahong COVID-19 na marami pong natulungan sa kalusugan mga parents kong minamahal. Mark C Vitamin C plus Zinc, yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Meron tayong Mark Up Capsule Food Supplement para naman sa mga kalalakihan na gustong maging malusog ang kanilang prostate, ha? At maging malusog ang kanilang ovary sapagkat nariyan po ang tinatawag nating halamang napakahusay at napakabisa. Ito po namang ating tinatawag na Sow Palmetto at maraming iba pa. Kumpleto po ang ingredients ng ating Mark Up Capsule. Ha? May mga pampainit pa po yan mga kasangga. Tapos mayroon tayong gandang natural herbal soap. Mga parents kong minamahal, ang gandang natural, ha? Kapag sinabing gandang natural, yan ang napakahusay na sabon ng Jmar Herbs Incorporated. Yan po ay siguradong mahusay para sa ating panglabas at pangloob ng ating pangatawan. Yan po ang napakahusay na gandang natural herbal soap. Available yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Pwede rin siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ka namin natin, Jmar Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Yan po yung mga produktong kinukonsumo ng ating mga parents. Lahat po yan ay kasali naman sa Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4, mga parents kong minamahal. Maganda yung ating paraful, ha? So itutuloy po natin ang ating farapol. Kahit pa nagsisiklaba na ang pagmahal ng ating krudo, ha? Ang pagmahal ng diesel at ang pagmahal ng gasolina, wala tayong magagawa. Itutuloy po natin yan, mga kasangga, para sa inyo yan, ha? Ano bang nangyayari sa ating mundo, ha? Ano bang nangyayari na sa atin, bakit nagkakaganyan? So yun po, mga parents kong minamahal, sobrang napakamahal na po ngayon na ng ating diesel, ng ating kerosene at ng ating gasolina, mga parents kong minamahal. Yan ay sanay matapos na itong labanan, ha, diyan sa bahagi po ng Middle East, ha, mga parents kong minamahal, sa gitnang silangan, mga kasangga. Medyo nagkakaroon po sila ng hindi magandang paglalaban, ha? Kaya dapat mag-ingat po ang ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, mga parents ko, ha? So ipagdasal po natin na matapos na po yan, mga parents kong minamahal. Halagang lahat po ay apektado po sa mga pangyayari yan po sa nagaganap na gera, ha, mga parents kong minamahal. Dapat tayo po ay magsipagdasal nang matapos na po yan, mga kasangga, no? So sa ating lahat na mga parents, salamat sa inyo sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating produkto sa numerong 09-33-214-5288. Marami pong salamat. And good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Lucena City, ang lugar po ng Batangas, Rizal. Itong mga kasangga natin sa bahagi ng Laguna. Kumusta po tayong lahat, mga taga Rizal? Kumusta na ang mga taga Calabarzon area? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. At kinukumusta rin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Marinduque, Kalakhang Romblon, at dito po naman sa bahagi ng Mindoro at itong lugar ng Palawan. Good morning, malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Di natin pwedeng makalimutan ang mga taga Infanta, Pulillo area na lagi nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? Sa mga taga Bicol region, good morning. Malusog na umaga sa ating lahat. Marhay na aga mga kasangga nating Bicolano at Bicolana. Thank you. Dagang salamat po. Lalo digit sa mga kasangga nating na ikinig naman dito naman sa bahagi ng Masbate Province. Ha? Kumusta po ang mga taga Masbate Province? Kumusta na rin ang ating mga kababayan na ikinig sa bahagi naman ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte Province. Ha? Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Kayo po ay patuloy na kumukonsumo ng ating mga produktong mabibisa na binanggit po natin kanina. So marami pong salamat, dagang salamat. At yan po ay para sa inyo, hati naman ng Gemar Herbs Incorporated. Ano po? So yun po, mga kasangga, ano? Sa lahat po na nakikinig sa mga oras na ito, good morning! Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. At siyempre naman, maupay nga aga ha inyong atanan. So ako po ang inyong lingkod, siyempre naman walang iba kundi si kasanggang Ijimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Ijimar,
1: tudo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! 2 empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! 1 empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Si Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
1: Kasangga at Kalusugan.

0: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Doon po sa mga parents natin, mga kasangga, kung kayo po ay halimbawa at pupuntahan sa mga oras na ito pagkatapos ng ating programa Kasanggat Kalusugan, pwede po kayong maligo na, maghilamos, maglinis ng pangatawan at para maging fresh po naman tayo. Ano? So amin pong inirekomenda ang mahusay nating effective na sabon. Ano yung effective na sabon? Ito pong gandang natural herbal soap. Ano? So ito po ay tatlong klase mga parents kong minamahal, ha? Sa totoo lang, ito'y export quality. Napakagandang klaseng sabon na ang ating gandang natural. Ito pong skin whitening soap with green papaya. Yung po bagang sinasabi nilang hilaw na papaya. Ano po? Napakagandang klase po ng ating green papaya na sinamahan naman ng para sa kombinasyon nito pong kalamansi. Ibig sabihin, yung ating isang sabon, ano, na skin whitening soap na may green papaya ay may kasama pong kalamansi. So maganda po ang sabong ito mga parents kong minamahal. Ano? Pampaputi ang ating gandang natural green papaya with kalamansi mga kasangga. Ano? Export quality. Ang timbang po nito mga nanay kong nakikinig. Ano? Ito po ay 135 grams. Ang ginagawa ko dito ay hinahati-hati ko, ano, para medyo sabi ngay makatipid ako. Ano? At kasi po kapag ginamit ko yung buo ay mas malawak yung natutunaw. Ginagawa kong dalawa yung sabon, hinahati ko siya. At maganda naman mga parents ko. At kagandahan kasi sa sabong ito, itong tatlong klaseng sabon ng GMR Herbs ay tawag dito ay ito po hanggang sa kaibuturan ay bumubula mga parents ko. May sabon kasi na kapag medyo maliit na hindi na po siya bumubula, pero ito po mga kasangga ay talaga namang hanggang kaibuturan yan po ay bumubula. So isa pang gandang natural mga parents kong minamahal, ano, maganda itong sabong ito eh. Ito po naman yung mayroong extract ng guava. Yun pong bayabas mga parents ko. Ano? Tapos sinamahan po ng neem plant. Yung pong neem plant, yan po yung nakatutulong para po makagamot ng buni, makagamot ng mga makakati sa balat. Ano? Makagamot ng sabi nga alipunga, pwede pong magamot ang alipunga ng ating extract ng neem plant na ito po ay katulad din ng ating bayabas-bayabasan. Ano po? Kaya lamang hindi po natin nagamit yung bayabas-bayabasan sapagkat unang-una hindi pa po siya rehistrado sa ating Department of Food and Drug Administration, ha? Ito pong FDA. So ang approved po siyempre itong isang halaman na kung tawagin ay neem plant. Ano? Pwede nating ma-research po yung neem plant. So ito po ay nagsisilbing germ fighting action mga parents ko, ano. So magandang klase po, isipin niyo kombinasyon ng bayabas at neem plant ay napakaganda po sapagkat with germ fighting action. Maganda po itong sabon na ito mga kasangga, promise, ha. Marami nang gumagamit ng ating sabon. Tapos yung ikatlo po para sa ating mga tagapakinig, ano? Ito po namang skin whitening soap. Ito po naman yung gandang natural na papaya orange, yung pong hinog na papaya mga kasangga. Tapos sinamahan naman ng extract ng tawas at extract naman ng turmeric. Yan ang magandang kombinasyon pa rin. Hani. So hinog na papaya para sa gandang natural na sinamahan ng tawas. Alam naman natin pag sinabing tawas, magandang klase ng ingredients na yan, sapagat unang-una, nakaka-deodor, yung tawas na yan, Tapos yung papaya na hinog, yan naman ay nakakaganda ng ating kutis, nakapagpapalambot ng ating kutis. Tapos yung po namang isa pa natin na ingredients, yung turmeric, alam naman natin na maganda po sa balat yan, mga kasangga, sapagat unang-una ay nakatutulong po yan para po mahilom yung mga sugat natin at makatulong din para sa mga pananakit ng ating katawan. Yan po yung turmeric, mga kasanggani. So yun po, mga kasangga, ang ating napakahusay na sabon. Ang sabong kailangan po natin sa pang-araw-araw nating paliligo at paghihilamos. Yan po ang napakahusay na sabon, ang gandang natural herbal soap.
1: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural. Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
0: Atin po namang pakinggan ang mga paliwanag sa mga benepisyo ng ating mga produkto. Yung pong mga ingredients. Mula naman kay Kasanggang James Banyaga ng programang Kasanggat Kalusugan. Mula naman sa bahagi ng Baguio City. Kasanggang James, go ahead.
2: Ang kailangan.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasangga. Na yung bagabigat, kinigin pa ating Ilocano. Maganda pagkikinig tayo po sa ating lahat. Southern Tagalog, sa may part po ng Mimaropa. Magandang araw po sa ating lahat. Uy, binabati nga pala natin ang mga kasangga natin, ang part ng Mindoro, na nakikinig sa atin. Alam niyo, masayang-masaya ako at pwedeng-pwede na tayong bumati kahit sa ang lupalop ng mundo. Dahil nga tayo ay on-air, hindi lamang po dito sa himpilan sa ating radyo, pero I believe meron na rin internet dito sa ating himpilan. Live na rin po tayo. It's either Facebook or mismong provider po ng ating himpilan. But anyway, sa lahat ng mga kasangga natin na nakikinig sa atin, James Agustin Baniaga po. James Agustin Baniaga ang inyong kasama sa ating programa, Kasangga at Kalusugan. Sa mga nag-uulam ho ng papaya dyan, maganda ang pakikinig time po sa inyo, mga kasangga. Masarap ang papaya. Napakasarap, lalong-lalo na, mga kasangga namin minamahal, kung yan ay inihahalo po natin sa ating mga may sabaw na mga lutuhin.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Alam niyo, mga kasangga, for this morning, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa green papaya. Alam niyo ba ang green papaya, mga kasangga? Meron na po tayong tinatawag na gandang natural with green papaya and calamansi soap. Aba, pero hindi po natin yan hihigupin. Yan po ay isasabon po natin. Pero bago yan, good morning sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Magandang umaga kay Manong Densyo Pascual. Magandang pakikinig time, Manong Densyo. Maraming salamat for tuning in. Ito, ang green papaya soap, mga kasangga. Alam po ninyo, ito'y napakarami ho ang tumatangkilik nito. Dahil kilala po ang green papaya na mayroong mga kakayahan na magpaganda ng ating mga skin. Pumuputi po ang ating mga skin. Dahil po, ito ay meron hong tinatawag na panlinis sa ating mga balat. Nataas ho sa enzyme na yung tinatawag na papain. Sino ba naman ang nakakalam sa atin ng papain dyan? Pag hindi po natin alam yan, very good pa rin po yan, mga kasangga. Dahil ito po ay supernatural. Ano na matatagpuan po natin sa ating green papaya na ito. Oh, tama. Hindi lang pangalan mga kasangga ang meron tayo sa ating mga produkto. Pero ito po mismo yung extract na nakapaloob po dyan sa produkto po natin. Na gandang natural with green papaya and calamansi soup po natin. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang ibig sabihin ho ng popping. Baka po maya-maya hindi tayo magkaintindihan. Ang hirap naman yung question mark.
4: Kasangga at kalusugan
3: ang iiwanan namin sa inyo. Ang gusto po namin mga kasangga ay ma-educate po ang bawat isa sa atin. Ang popping na sinasabi ko, isang natural na enzyme po yan na matatagpuan nga po sa hilaw na papaya, no? Sa green papaya na ating sinasabi. Ito ang pangunahing sangkap, mga kasangga namin minamahal, na responsable sa mga napakaraming benepisyo dito sa green papaya soup natin. At ito pong produktong ito na ginawa po ng JMR Herbs Incorporated ay sadyang para sa ating mga balat. Ang ginagawa po niyan, ang role po ng popping na yan, dahil sinabi natin para sa balat, tinatanggal po yung mga dead skin cells na hindi masyadong magaspang.
4: Kasangga at kalusugan.
3: At syempre, pati na rin yung mga magagaspang. Diba, salat-salat nga natin ating mga mukha. Ano ho ang ating nararamdaman, mga kasangga?
4: Kasangga at kalusugan.
3: Kaya po yan ay nakakaputi. Alam nyo, pagka natanggal ho ang mga dead skin na yan, ibig sabihin yan, magla-light po ang ating mga skin. Kaya nga naman, pagka dead skin, ano bang kulay ng dead skin? Hindi, kung hindi masyadong brown, minsan ay nangingitim. Yan. Pinapantay po ng ating papain ang balat ng bawat nilalang na gumagamit nito at mas mabilis ang ating skin renewal. Diba? Hindi lang niya tinatanggal, mga kasangga. Nire-renew po niya yung ating mga balat. Nakakabawas po yan ng mga, yung mga problema ng mga misis kong minsan, Yung pekas, yung dark spots. Alam ninyo, napakarami hong mga ginagawa ngayon. Meron po din yung mga sinusunog-sunog, Pero etong sa atin, sa sabon pa lang, mga kasangga, etong gandang natural with green papaya and calamansi soup.
4: Kasangga at kalusugan.
3: Na hatid sa atin ng JMR Herbs Incorporated. Ay, hindi ka na mapapaguy at mapapaaray, Sabon-sabon ka lang, mga kasangga. At yan ay nagla-light na ang ating mga skin, ang ating mga balat. Kaya naman, sabi nga nila mga kasangga, pagka maganda ang ating mga balat, ay hindi ho tayo nagmumukhang matanda. Diba? Kaya itong gandang natural with green papaya and calamansi soup po natin na ating pinag-uusapan ay inyo pong diskubrehin kung saan pwedeng mabili na po yan sa mga butiga, sa mga drugstores, supermarkets, mga ganyan, maging sa Shopee, TikTok at Lazada. Pero for now, mga kasangga, hindi ko alam kung okay na tayo, under maintenance tayo ngayon, engineer, sa ating online shop, sa JMR Marketing online shop po natin. Pero itry nyo lang, baka sakaling okay na. Kasi hindi ho natin yan pinapatagal. Anyway, yan ang ating talakayan for this morning. Maraming salamat. Sana ay natuto kayo at patuloy na natututo. Maging ang inyong lingkod, James Agustin Baliaga. Back to you, Kasanggang NGMR Camonias.
4: Kasangga at kalusugan.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration. Yahoo!
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga ninyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
5: Number 1.

0: 1FM. 1FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
5: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagiglad din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarine and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Bibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
13: More music, back to back. 1FM.
14: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant.

0: na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Wajensi Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen-Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
6: Medyo.
5: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabalingon.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
2: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako lakit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
3: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
2: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Kidney care time!
6: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
17: May hika naman si Junior.
16: Nausog?
17: Ipatawas natin.
18: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
19: Ang Batang Lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
21: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
22: Saan? Sa radyo.
21: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
22: Ano daw?
21: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
1: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
0: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
1: ikaw ang liwanag sa dilim.
0: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
3: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane
4: na maaaring makatulong protektahan
3: ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
4: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023, Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.

0: It is now 8 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: This time check is brought to you by GenC Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Tuhod, siko, baywang,
8: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
14: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax.